0: Stories. Barangay LS 97.1. Stronger
1: forever. Forever.
2: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
3: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
4: Oras natin, Kapuso, 12:59.
5: This time check was brought to you by
6: Somux Advance. Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days.
4: Nga mga nagmamaneho dyan, lahat ng mga nasa NLEX, SLEX, kumusta po kayo? Yung mga nasa probinsya na at naabot pa rin po ng ating signal, magandang magandang tanghalian habang kumakain ng iba sa inyo. Iba naman medyo skip muna dahil umano sa nagda-diet. Nako, ang tamang pagda-diet po, dapat kumakain kayo ng mga masusustansya. Dapat binabawasan yung mga alam nyo medyo masyadong maraming asukal. Yung mga bawal sa inyo, kung ano man ang sinasabi ng doktor, sundin at huwag maging pasaway. Diba? Para humabang yung buhay. Sa ating episode ngayong araw na ito, hashtag BLS Gumuho. Totoo nga ba at tuluyan ng gumuho ang mga pangarap ng ating sender for today na si Edmar dahil mukhang nahihirapan na raw siya sa kanyang pagbabalik pag-aaral? Kung kayo po ang tatanungin at kayo po ang nasa sapatos ni Edmar, ano ang gagawin ninyo? Magtatrabaho na lang kayo o sisikapin ninyong mag-aral, no? Kung ako naman ang tatanungin ninyo, hindi ko muna sasagutin. Mamaya na lang si Ending, no? Kasi baka maabuking ninyo kung ano yung huling bahagi ng ating kwento. Mamaya natin pag-uusapan yan. Hi muna sa mga taga Sorsogon, naka-tune in sa atin via live streaming. Alam nyo tayo po worldwide na papanood, napapakinggan via TikTok and our Facebook page. Kaya kung meron kayong mga relatives abroad, mga nami-miss na yung mga kwento natin sa Barangay Love Stories, abay wag nang malungkot, don't be sad, no? Sapagkat meron tayong live streaming na kung saan para kayong nasa Pilipinas. Dahil napapakinggan nyo pa rin ang inyong mga paboritong kwento at mga songs na piniplay ng inyong si Papa Dudot. Sa mga taga-Antipolo, A1 Advertising Company at si Lirico Baby ang nagpapabating yan. Si Owen Dones, si Mayang at saka si Kurt, si Jansel, suki natin to, si Knight. At sa mga taga Tanhay City, Negros Oriental. Sa ating pagbabalik, ang huling bahagi ng ating kwento, hashtag BLS Gumuho. Sana may pagkakataon pa rin mabuo, no, yung gumuho na yan. Sa huling bahagi, malalaman po natin sa Barangay Love Story sa Barangay LS 97.1, Stronger Forever, Better Ang Summer.
5: Forever.
7: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
8: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop. Responsible gaming at pagcore.ph.
9: Enjoy competitive odds and lots of free bets with Bet88 Sports. Bet88, your ultimate playground.
0: Barangay 97.1. Stronger forever.
10: Ako si Antonio, 68 years old. Hindi ko akalay na ganito maaapektuhan ng diabetes sa mga mata ko. Laging lumalabo ang kaningin ko. Parang lagi ako nakatiin sa araw. Dahil sa sobrang sensitibo sa liwanag, may kaibigan na nagsuggest sa akin ng iBerry. Dahil natural ang ingredients nito, sinubukan ko. At maniwala ka, ito ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko. Ngayon, wala na ang panlalabo at nakakabasa at nanonood na ako ng TV nung walang hirap kung isa kang diabetic at nakakaranas ng problema sa mata. Highly recommended ko ang iBerry.
11: Huwag hayaang maging hadlang ang diabetes sa paningin mo. Hanapin na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
12: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa mga kulay ng

0: 97.1 Forever Number 1
1: Better ang summer sa Barangay LS.
2: Ang karugtong na mga kwento ng buhay sa Barangay Love Stories.
3: Papadudot, tuluyan na akong huminto sa pag-aaral at nagbalik sa dati kong pinagtatrabahuhan. Pero noong nag-pandemic taong 2020, masasabi ko na yon ang isa sa mga pinakamadilim na sandali ng buhay ko. Natanggal ako sa pinagtatrabahuhan namin at napirme sa bahay. Si Trisha na lamang ang bumubuhat at bumubuhay sa amin noon. Dahil maswerte na nagtuloy-tuloy naman ang kanyang trabaho. Sobrang depressed ako ng mga panahong yon. Nahirapan din akong mag-apply ng trabaho kahit na noong nag-2021 na. Karamihan kasi sa mga kumpanya na ina-applyan ko ay nangangailangan ng college diploma. Meron man na okay lang na undergraduate pero ang baba naman ng sinasahod. Nahihiya na rin ako noon kay Trisha dahil sweldo lang niya ang inaasahan namin sa lahat ng mga gastusin.

0: Nandyan ka na pala, Tricia.
1: Edmar, nagiinom ka na naman?
0: Oo.
1: Ano ko ba naman? Nung isang araw umiinom ka rin tapos nung nakaraan din. Hanggang ngayon ba naman? Ano ba kasing problema mo, ha? Bakit alak na lang yung lagi mong kaharap?
0: Bakit? Eh kasi, naiintindihan ako ng alak. Siya lang malalapitan ko, kaya lagi ako lumalapit sa kanya. Saka ano nga ulit yung tanong mo? Anong problema ko? Pues para sa kaalaman mo, marami akong problema.
1: Kaya nga sabihin mo sa akin, para naman matulungan kita. Hindi yung ganyan na sa alak mo na lang binubuhos lahat.
0: Trabaho, pera, yun ang problema ko. Hanggang ngayon, wala pa rin akong napapasukan trabaho. Lahat sila ayaw sa akin, eh maayos naman akong klase ng tao ah. Niwala nga akong criminal records. Maaarte lang talaga sila. Tapos pera. Wala akong sariling pera. Meron lang ako nung galing sa'yo. Yung bigay mo.
1: Oo, yung binigay ko na pinambibili mo pa talaga ng alak.
0: Huwag ka nang magalit.
1: Eh paano hindi ako magagalit? Eh pera ko yung pinambibisyo mo, Edmar. Tsaka kung matino ka mag-isip, imbis na gastusin mo yung pera na meron ka dyan sa alak, sana inipon mo para hindi ka na nanghihingi sa akin ng panggastos mo. Pati pangkain, pamasahe. Ako nagbibigay sa'yo tuwing lumalabas ka para maghanap ng trabaho. Kita mo, naghihigpit din ako ngayon ng sinturon dahil magbabayaran na naman ng renta. Tsaka sa kuryente natin, kulang na yung sweldo ko pambili ng pagkain natin.
0: Teka. Sinusumbatan mo na ako ngayon, ha?
1: Hindi ako nanunumbat. Sinasabi ko lang yung totoo.
0: Eh parang panunumbat na rin yun eh. Saka di ka ba nakinig sa mga sinabi ko kanina? Naghahanap naman ako ng trabaho pero walang tumatanggap sa akin.
1: Eh kasi nga, hindi mo tinapos yung pag-aaral mo. Malaking bagay din sana yun para matanggap ka ng kumpanya na ina-applyan mo eh. O eh kaso hindi. Kesyo ka mo, hindi na para sa'yo yung pag-aaral at wala ka na sa hulog makapagtapos, di ba? Yun ang sabi mo. Oh, kita mo ngayon, anong nangyari? Sana kasi Edmar, pinilit mo. Sana ginalingan mo at sinunggaban mo na lang yung oportunidad na meron ka noong mga panahon na yon. Kesa naman ganito, na ako na lang yung bumubuhay sa ating dalawa. Napapagod din ako para sa kaalaman mo, ha? Ako na lang nang ako palagi, tulungan mo naman ako.
0: Hindi ko naman sinabi na buhayin mo ako, ha? Kung ganyan lang din, na naghihinanakit ka na sa akin, mabuti pa, iwan mo na lang ako. Kaya ko na ba na sarili ko eh? Sige na, umalis ka na lang dito.
1: Hindi mo talaga ako naiintindihan eh. Kasi kung oo, sana ibababa mo yung pride mo at titigilan mo yung pag-inom ng alak at pagbumukmuk mo na para bang ikaw ang pinakakawawang tao sa buong mundo. Magpakalalaki ka naman, Edmar!
2: Papadudod, para akong binuhusa ng malamig na tubig sa mga sinabi sa akin ni Tricia. Doon ako natauhan at napatanong sa aking sarili kung ano nga ba ang mga pinaggagagawa ko. Hindi naman ako dating ganon. Yun bang pabigat at mahilig manisin ang kapwa, pero unti-unti ko na lamang nakita ang sarili ko sa ganong estado. Kaya nga sa abot ng makakaya ko ay pinilit kong umusa at papadudot. Sineryoso ko ang paghahanap ng trabaho na may matinong sweldo. Aaminin ko na nahirapan pa rin talaga ako at nandun yung pagsisisi na sana ay pinilit ko na lamang tapusin ang pag-aaral ko sa kolehiyo noong may pagkakataon pa ako. Hiyang-hiya ako sa aking sarili dahil pakiramdam ko ay hindi ako maipagmamalaki ni Tricia sa ibang tao. At nagtsatsaga lamang siya. Nakasama ako dahil nga sa meron siyang utang na loob sa akin. Hindi nga nagtagal, papadudot, nakapasok naman ako sa isang pribadong kumpanya na tumatanggap ng mga undergraduate. Nagsikap ako at ginalingan ko ang trabaho ko. Kasabay noon, pilit kong inayos ang relasyon namin ni Tricia na noon, papadudot, ay nagsisimula ng magkalaman.

0: napapansin ko parang may problema ka. Kanina ka pa tahimik dyan eh. Ano ba yun? Pwede mong sabihin sa akin kasi di ba boyfriend mo naman ako?
1: Ang totoo, Edmar, matagal ko na dapat sinabi sa'yo to eh. Hindi lang talaga ako makachempo, lalo na nakikita ko naman na nagsisikap ka, na pinipilit mong ayusin yung relasyon natin.
0: Oo naman. Gusto ko kasing bumahawi sa'yo at para maumpisahan ko na rin yung pag-iipon sa kasal at plano nating pagpapamilya sa hinaharap.
1: Tungkol nga dun yung bagay na gusto ko sanang pag-usapan natin.
0: Ha? Sige. Ano ba yun?
1: Paano ba to? Pasensya ka na, Edmar, pero hindi ko na kasi nakikita yung sarili ko na maikasal sa'yo at makasama mong bumuo ng pamilya sa hinaharap.
0: Ha? Bakit? Paano naman nangyari yun?
1: Kasi ang totoo niyan, ang totoo, may iba na akong nagugustuhang lalaki.
0: Ano sinabi mo? Sino? Bakit?
1: Huminahon ka naman, pwede ba?
0: Paano ako hihinahon? Sige nga, kasasabi mo lang na may iba ka nang nagugustuhan na lalaki, tapos...
1: Oo, pero maniwala ka, wala naman kaming ginagawang masama eh. Hindi ka namin niloko kasi ako pa lang naman yung nakakaalam ng damdamin ko para sa kanya. Sinubukan ko namang pigilan eh. Inalis ko siya sa isip ko, sa puso ko, kasi nga meron akong boyfriend at ikaw yun. Kaya lang kasi, sa tuwing nag-aaway tayo sa paulit-ulit na dahilan, mas lalo lang nadadagdagan yung mga tampo ko sa'yo at dahilan para lalo akong makumbinsi na hindi mo ako at mga anak natin kayang bigyan ng maalwang pamumuhay sa hinaharap. Sa nakikita ko kasi sa'yo, kontento ka na lang sa ginagawa mo eh. Takot kang sumugal, ayaw mong sumubok ng ibang bagay. Ayos na sa'yo na may sinusweldo ka, hindi naman pwede yung ganong mindset lalo na sa takbo ng ekonomiya natin ngayon. Tsaka ginawa ko naman lahat, Edmar eh. Sinuportahan naman kita noon at sinabing mag-aral ka para makapagtapos, kaso ayaw mo naman.
0: Trisha, uhulaan ko. College graduate ang lalaki na nagugustuhan mo, no?
1: Oo, pero hindi lang naman yun ang rason kung bakit ko siya nagustuhan.
0: Ano pang dahilan?
1: Kasi may pangarap siya. Mabait siya. Ramdam ko na may gusto siyang patunguhan sa buhay. Edmar, ganun din kasi ako eh. Marami akong gustong marating. Marami akong gustong makamit pa. Kaya pasensya ka na kung mas gusto ko na lang na makipaghiwalay sa'yo ngayon. Sa bawat away kasi natin, nababawasan lang din yung pagmamahal ko sa'yo hanggang sa tuluyan ang naubos at wala nang natira. Sorry talaga, Edmar. Pero gusto ko nang makipaghiwalay.
2: Papa Dudut, sinubukan kong pigilan at kumbinsihin si Trisha na baguhin niya ang kanyang isipan. Dahil pinipilit ko namang magsikap at magbagong buhay ng mga panahong yon. Subalit bigo ako dahil desidido na siya sa kanyang desisyon. Masakit sa akin ang nangyari, lalo pa at hindi ko matanggap na ipinagpalit lamang niya ako sa ibang lalaki, pero alam ko rin sa aking sarili na meron din akong kasalanan sa mga nangyari, Papa Dudut. Sobrang lugmo ko ng mga panahon na yon. Hindi ko alam kung paanong uusad. Gusto ko na ngang tapusin ang buhay ko dahil pakiramdam ko ay wala nang mabuting bagay ang pwedeng mangyari sa akin. Pero sa awa naman ng Diyos ay buhay pa naman ako, magpahanggang sa ngayon. Nagsikap na lamang ako at pinagpatuloy ko ang buhay kahit na nasasaktan. Nakausad na rin naman ako kay Trisha, pero neto lamang Enero ng 2026. Nalaman ko na ikinasal na siya sa lalaki na pinalit niya sa akin. Akala ko ay hindi na ako masasaktan, pero bigla na lamang bumalik ang lahat-lahat simula nung naghiwalay kami, Papa Dudut. Pero wala naman akong plano na guluhin pa ang buhay ng dati kong nobya. Sa puso ko ay masaya na rin po ako dahil napunta siya sa isang lalaki na mas mahal siya at maalagaan siya ng husto. Maraming salamat po, Papa Dudut, sakaling mapili po ninyong i-area ang aking sulat. God bless and more power sa inyong programa, ang inyong kapuso at kabarangay, Edmar.

po sa unahan ang pagsisisi, no? At wala din po sa gitna. Lagi po yung nasa huli. Kaya nga kung may pagkakataon tayo na ayusin ang ating mga sarili para mas maging karapat dapat sa taong mahal po natin, ay gawin po natin ang lahat ng ating makakaya. Huwag niyong sukuan ang isa't isa at pangatawanan ang pagbabagong buhay na pinangako ninyo sa bawat isa. Sa kabilang banda, kung nangyari na, ay wala na rin po tayong magagawa kundi ang umusad at pilitin na lang po natin na ayusin ang ating mga sarili para sa kapakanan natin at ng taong dati po ay ating minamahal, no? Nakakapanghinayang lang mga kabarangay sapagkat may pagkakataon po, no, itong si Edmar na makapag-aral kasi very willing naman itong si Tricia na siya ay pag-aralin. Kahit sabihin mo na paglipasan ka na ng panahon, ang dami po sa mga balita ngayon na yung mga lolo, lola nakaka-graduate pa rin. Sabi nga, kapag may kagustuhan kang gawin ng isang bagay, magagawa mo. Ngunit, kung ayaw mo, marami kang dahilan. Doon nagkulang si Edmar, no? At aminado naman po siya at sinabi niya yan sa kanyang liham. At kung may babalik nga niya ang pagkakataon, sana, no, eh nagawa niya yung kanyang pinaka-best para mapatunayan niya na may pangarap siya at kaya niyang hindi man lampasan, mapantayan man lang niya, no, yung nakamit nitong si Tricia. Diba? Tama naman si Tricia, hindi natin siya masisisi dun sa kanyang mga sinabi kay Edmar, no? Na hindi ko naramdaman kasi yung dating Edmar na minahal ko sa iyo, eh. Diba? Na may mga pangarap. Parang yun ang naubos sa iyo, eh. At hindi maaari na pag tayo ay bubuo ng pamilya sa hirap ng buhay ngayon sa bansang ito, ay hindi ako magpapakapraktikal. Dapat ang hanapin kong kapareha ay nag-uumapaw ang mga pangarap. Hindi sinusukuan ang mangarap araw-araw. Diba? Kaya nga minsan magugulat ka, no? Pag may nakilala kang couple, minsan, mag-asawa kayo. Diba? Magugulat ka. Si lalaki, hindi kagwapuhan. Pero, naka-sports car. Diba? Minsan kasi ang mga babae ngayon, hindi naman sa nilalahat ko, no? Nagiging practical na rin. Puso at practicality. Kailangan siyempre, kayang isustain yung bubuin nilang pamilya kasama ng isang taong pipiliin nila. Hindi ko po sinasabing pumili po kayo ng mayayaman, ha. Ang sinasabi ko po, pumili kayo ng taong mahilig mangarap. Nagsusumikap sa buhay. Ngayon, kung ikaw ay nasa sad-sad na bahagi ng iyong buhay ngayon, di mo kasalanan yan. Magsumikap ka pa. Makakawala ka din dyan sa sumpang yan. Kung pakaramdam mo isumpa yan at paghihirap. Diba? Kumbaga, bilog ang mundo. Minsan nasa ilalim, minsan nasa ibabaw. Pero pangarapin mo laging doon ka sa ibabaw. Maraming salamat po mga kabarangay. Ako po ang inyong Papa Dudut. Nakasama ninyo sa kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Sa episode na ito na hashtag BLS Gumuho. Sa Barangay LS 97.1 Stronger Forever, Better Ang Summer.

0: kwento ng ating letter sender ay binigyang kulay ni Joy Acebron sa direksyon ni Bea Uy. Muling abangan ang mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories.
1: Forever. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories.
2: Ang galing! Pang matagalan!
3: Parang tayo lang han. Ever.
1: TGON Radio.
4: Lahat ng drama, tawanan, musika at iba pa, nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan.
5: Dito sa 99.5, number 1, kahit saan.

Baba, nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Saan man, kailan man. Sumasahing papawid sa 99.5.

0: Ano po yun? Parang masarap.
1: Oh, eto. Ang paborito kong biskit, Camion Coconut Crackers.
0: Camion Coconut Crackers?
1: Yes, mula sa coconut na iwisik sa crackers biscuits. May vitamin B complex, milk, trigo, at iba pa. Kaya masarap na kasama ang sprinkling coconut nito.
0: Oh, gusto kong humingi ng isa, please.
1: Sige, sige. Eto, try nyo.
0: Masarap. Nararamdaman ang coconut. Gusto ko ng isa pa.
1: Bilihin mo. Marami sa mga tindahan.
0: Oh.
1: Kung gusto mong matikman ang coconut sa crackers, mag-Camion Coconut Crackers na. Pwede mo itong kainin kahit saan at kailan pa. Camion Coconut Crackers, feel the sweetness of coconut in crackers. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.
0: Ano po yun? Parang masarap.
1: Oh, eto. Ang paborito kong biskit, Camion Coconut Crackers.
0: Camion Coconut Crackers?
1: Yes, mula sa coconut na iwisik sa crackers biscuits. May vitamin B complex, milk, trigo, at iba pa. Kaya masarap na kasama ang sprinkling coconut nito.
0: Oh, gusto kong humingi ng isa, please.
1: Sige, sige. Eto, try nyo.
0: Masarap. Nararamdaman ang coconut. Gusto ko ng isa pa.
1: Bilihin mo. Marami sa mga tindahan.
0: Oh.
1: Kung gusto mong matikman ang coconut sa crackers, mag-Camion Coconut Crackers na. Pwede mo itong kainin kahit saan at kailan pa.

yung sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa.

0: resulta dito, ayoko.
1: Sumasahim papawid sa 99.5. Kami ang inyong himpilan. Kami ang inyong tahanan. Number 1, kahit saan.
2: Wow, very informational. Grabe ang update, Lods. Na-inform ako.

Lahat ng drama, tawanan, musika at iba pa, nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Dito sa 99.5, number 1, kahit saan.

0: nagpapost it na worrying is a sin. Kasalanan ang pag-aalala. Kasi parang nakakaya kay Lord. Ibig sabihin, parang hindi mo siya pinagkakatiwalaan. So, let that be a reminder, di ba? Na ang worry, kasalanan yan. Kaya huwag kang mag-alala. So, take care, Ren. And a lot of people are praying for you. So, maging malakas ka. And God bless you. Salamat sa tiwala at sa pagbahagi ng iyong kwento. Take care, Ren.
1: Thank you po okay. Sa tulong. Malaking tulong po.
0: Oh, salamat. At any time, ha, pwede kang tumawag dito sa amin. Ingat ka. God bless you. Yan pong ating kapamilya na si Ren. And Prof. Yenga Chalian, thank you po. Mag-ingat po kayo. Have a great weekend. At napaka-init. Ang init. God bless you, Prof. Yenga Chalian, ating chief psychologist mula sa Mind Care Center, Perpetual Health Medical Center. Susunod na po ang headline sa hapon. Kasama si Sir Tony

malalaking balitang pumutok sa maghapon. Kinalang binantayan ng DZMM News Center

0: Ngayon po'y araw na Webes, 28 ng buwan ng Mayo taong 2026. Sa ating po mga headlines sa hapon. Ikalimang bangka ay isa gumuhong gusali sa Pampanga. Na-recover na. Angeles Pampanga LGU nag-issue ng show cause order laban sa may-ari at kontraktor. Senator Jinggoy Estrada sinampahan ng kasong plunder at graft sa Sandigan Bayan kaugnay ng flood control scandal. Davao City Police nakatutok na rin sa paghahanap kay Senator Bato de la Rosa. Mga baril ng puganting senador itinuturing ng illegal at hindi lisensyado. Gulo sa gitnang silangan, iginait ni Senator Robin Padilla na force majeure umano na pwedeng batayan sa pagsusulong ng teleconferencing sa mga sesyon ng Senado. Ilang senador ng minorya kumontra. At siyam na Pinoy pasok sa prestigyosong 30 under 30 list ng Forbes Asia. Kamusta po kayo Luzon, Visayas at Mindanao? Ako po si Tony Velasquez at ang detalye ng ating mga headlines sa hapon. Mga kapamilya, isa pang bangkay ang na-recover sa gumuhong ginagawang gusali sa Angeles, Pampanga. Ito na ang ikalimang namatay sa trahedya habang 15 pa ang hinahanap. Sinabi sa DZMM ni Angeles City Information Office Head Jose Pelayo IV na naglabas na ng show cause order ang lokal na pamahalaan para sa may-aring si Ernest Jackson Lim at contractor na si Joel Young. Sa ngayon, wala pa rin impormasyon sa kinaroroonan ng dalawa.
1: Ang daming naperwisyon tao, yung mga kaanak ng biktima, they deserve answers, no?
2: At
1: sa hanay naman po namin sa local government, okay, we deserve naman cooperation from them. And of course, yung the public po deserves accountability. No? Accountability starts by showing up.
0: Sinampahan ng kasong plunder at graft sa Sandigan Bayan si Senador Jinggoy Estrada dahil sa sinasabing pagkakasangkot sa maanomalyang flood control projects. Pag-aalas 2 ng hapon nang dumating sa Sandigan Bayan si Assistant Ombudsman Mico Clavano para ihain ang kaso laban kay Estrada. Una nang itinanggi ni Estrada ang akusasyon. Ito na ang 3 beses na naharap si Estrada sa reklamong plunder. At kaugnay niyan, walang piyansa ang isinampang kasong plunder na Office of the Ombudsman laban kay Senador Jinggoy Estrada. Balita mula sa Quezon City, hatin ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom!
3: Tony, no bail o walang piyansa ang inihaing kasong plunder at graft ng Ombudsman laban kay Senador Jinggoy Estrada, dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at iba pang dating opisyal ng DPWH sa Sandigan Bayan.
4: If the Honorable Court finds probable cause, we anticipate the subsequent issuance of warrants of arrest against the principal respondents. The Office of the Ombudsman has recommended no bail for the respondents in this case.
3: Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, nag-ugat ang kaso sa umano'y illegal na budget insertion at project allocation para makakickback sa pondong nakalaan sa flood control project. Aabot sa lagpas 573 million pesos sa umano ang sistematikong natanggap ni Estrada. Bagamat nauna nang sinabi ng Legislative Budget Research and Monitoring Office na walang dokumentong magpapatunay na may budget insertion si Estrada, sinabi ni Clavano na maaaring ginawa ang kickback scheme sa pamamagitan ng layered method. Dawit din sa kaso sina dating opisyal ng DPWH-NCR na sina Bongbing Lasan, General Cesar Fortuna, Manny Bulusan at Arturo Gonzalez. Inalis naman sa listahan ng mga respondents si dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral dahil sa bigla ang pagkamatay nito. Inalis din sa mga kakasipan sina dating DPWH Bulacan Engineers Roberto Bernardo at Henry Alcantara at ating DPWH-NCR Director Gerald Opelenza dahil sa pagkakasama nila sa Witness Protection Program. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
0: Maraming salamat, Jom Garner. Samantala, nagsumiti na ng kontra sa laysay si dating Senate President Francis Escudero kaugnay ng reklamang plunder at graft sa Ombudsman na may kinalaman sa maanumalyang flood control projects. Sa kanyang counter-affidavit, itinanggi ng senador na tumanggap siya ng kickback mula sa proyekto at hindi pinayagan ang sinasabing bagman na si Maynard Guna umakto para sa kanya. Sinabi sa DZMM ni Assistant Ombudsman Mico Clavano na pinag-aaralan na ang isinasabing sinumiting counter affidavit ng senador.
2: So wala pa tayo doon sa actual na recommendation na sampahan sa Sandigan Bayan.
5: It is submitted na po for resolution pending ko kung mayroong pang mga isasubmit yung dalawang parties. So,
0: bukod kay Senador Escudero, may inirekomenda rin nga reklamong plunder kay Senador Joel Villanueva, kaugnay pa rin ng maanumal niyang flood control projects. Gayon din kay Senador Rodante Marculeta sa sinasabing pagtanggap ng 75 million pesos na campaign donations noong 2025. Dagdag pa ni Clavano, tuloy-tuloy din na pangangalap ng ebidensya sa posibleng plunder case laban naman kay dating Speaker Martin Romualdez.
5: We have one chance to get it right. Kasi pag sinampan na natin ito sa korte na yan, pag na-decide yan on the merits, wala na tayong chance, kumbaga. Sana po, maintindihan po ng taong bayan na itong mga bagay na ito ay hindi talaga basta-basta.
0: Tututok din ang Office of the Ombudsman sa napipintong impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Sinabi sa DZMM ni Assistant Ombudsman Mico Clavano na dalawa sa apat na articles of impeachment ang posibleng pumasok sa jurisdiksyon ng ombudsman, kabilang ang umunoy hindi maipaliwanag na yaman, bigong pagdeklara ng lahat ng ari-arian sa SALN, at ang pahayag ng nagpakilalang bagman ng bise na si Ramil Madriaga, kaugnay naman ng umunoy maling paggamit ng confidential funds. Pero aminado si Clavano na inaaralan pa o pinag-aaralan pa ang ilang legal na issue tulad ng immunity sa vice-presidente. Nakatutok na rin ang Davao City Police sa pagtukoy sa posibleng kinaroroonan ng puganting senador na si Ronald De La Rocha. Bumuo na ng tracker team ang Davao City PNP kung saan inatasan ang 19 na station commanders na bantayan ang mga posibleng pinagtataguan ng senador sa lungsod. Tiniyak naman ng Davao City Police na agad na makikipag-ugnayan sa PNP National Headquarters sakaling makakuha ng impormasyon sa lokasyon ni De La Rocha na itinuturing na wanted ng ICC. Samantala, naisilbi na rin ng Davao Police ang order of revocation sa mga baril ni De La Rosa na itinuturing na ngayong illegal at hindi rehestrado. Tinanggap ng legal representative ng senador ang utos at sinabing makikipag-ugnayan sa kliyente kaugnay sa pagkakansela o pagkansela sa lisensya. Namataan ang presensya ng mga pulis malapit sa ancestral house ng mga De La Rosa sa Davao del Sur. Balita hati ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert!
6: Tony, sa mga larawang ibinahagi ng Mrs. de Senador Ronald Bato De La Rosa na si Nancy, hindi bababa sa 8 pulis mobile ang nasa Barangay Bato sa bayan ng Santa Cruz kaninang alauna 49 ng hapon. Sa hiwalay na po sa social media, iginit ang abogado ng senador na si Estrailito Torrio na nakasaad sa saligang batas na dapat ay may valid search warrant ang mga otoridad sa paggalugad o pagpasok sa mga property bilang paggalang sa karapatan. Nanawagan naman si Mrs. De La Rosa sa mga law enforcement agency na gawin ang kanilang trabaho sa ilalim ng batas. Patuloy pa rin tinutugi si De La Rosa na itinuturing ng wanted ng International Criminal Court. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Bert Dizon. Bukod kay Senador Robin Padilla, inirekomenda rin ng PNPCIDG na sampahan ng reklamong Obstruction of Justice sa DOJ ang iba pang individual na hinihinalang tumulong sa umunay pagtakas ng puganting senador na si Ronald De La Rosa. Kabilang dito ang babaeng security officer ni Senador Padilla na natitang kasama rin sa pag-alis ni De La Rosa sa Senado noong 14 ng Mayo na madaling araw. Dawit din sa inirekomendang reklamo ang anak ng tiyuhi ni Padilla na itinuturing may-ari ng pickup na nagsilbing backup vehicle na umescort kay De La Rosa palabas ng Senado, gayon din ang tatlong individual na hindi muna pinangalanan.
7: Two incidents po yun. Hindi po yun na incidental. It's not a mere hit strike. It is plano, well planned, well coordinated kasi yung may backup vehicle.
0: Itinanggi ng PNP-CIDG na walang dalang arrest warrant sa pagsalakay sa subdivision sa Angeles City, Pampanga kahapon para hanapin at dakpin si Senador De La Rosa. Kasunod ito ng pagsita ng misis ng senador na si Nancy na tinawag na martial law ang operasyon dahil sa pagsalakay na wala umanong dokumento. Sa press conference, sinabi ni CIDG Director, Police Major General Robert Murico, na bit-bit sa naturang operasyon ang ICC arrest warrant para sa senador. Pagkabat iginagalang ang saloobin ni Mrs. De La Rosa, nanindigan ang CIDG na dumaan sa tamang proseso ang operasyon ng pulis. Andari ng CIDG sakaling may magsampan ng reklamo laban sa operasyon. Naniniwala naman ang Criminal Investigation and Detection Group na may indispensable cooperation si Senador Robin Padilla sa pagtakas ni Senador De La Rosa. Balita mula sa Camp Crame, hatid ni Radyo Patrol, Marlene Pajernos. Marlene.
8: Tony, iniyag ni PNP Criminal Investigation and Detection Group Police Major General Robert Murico II na nagkaroon ng mahalagang partisipasyon si Senator Robin Hood Padilla sa pagtakas si Senator Ronald De La Rosa noong madaling araw ng May 14 sa Senado. Matatanda ang inamin mismo ni Padilla na nagkasabay sa kanya noon si De La Rosa palabas ng Senado, bagay na kinontra naman ng CIDG at sinabing hindi simpleng hitchhike ang naganap kundi isang planadong pagtakas. Gayunman, hindi pa direktang binanggit ni Director Murico na itinuturing ng utak sa likod ng pagtakas ni De La Rosa si Padilla. Sabi ni Murico, magpapatuloy ang kadalang ginagawang investigasyon ukol dito. Yan ang balita. Kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Pajernos, TZMM.
0: Maraming salamat, Marlene Pajernos. Para kay Senador Robin Padilla, maituturing na force majeure o pambihira at hindi kontroladong pangyayari ang gulo sa Middle East, kaya maaaring gawing batayan sa pagsusulong ng teleconference sa mga sesyon ng Senado. Sa social media post, sinabi ni Senador Padilla na maituturing na force majeure ang baha, lindol, bagyo, gayon din ang gyera tulad na nangyayari sa gitnang silangan. Pinalaga naman ng ilang senador sa minority bloc ang interpretasyon ni Padilla sa force majeure. Ayon kay Senadora Risa Ontiveros, malayo ang gyera sa Middle East sa Pilipinas at ang epekto ng krisis sa langis ang mas mabigat na dahilan kaya mas dapat pumapasok ang mga senador at ginagawa ang kanilang trabaho. Tinawag din ni Senador Ping Lacson na unforced error ang pagkakaunawa ni Padilla sa force majeure. Noong Martes, nag-walk out ang mga minority senators sa sesyon ng Senado dahil sa tangkang pagrepaso sa Senate rules para payagan ang teleconferencing na sinasabing pabor sa puganteng senador na si Ronald De La Rosa at iba pang senador sa mayorya na nananganganib na makulong tulad nila Jingoy Estrada at Joel Villanueva. Patuloy naman ang paghahanda ng House Prosecution Panel kasama ang mga private prosecutors para sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Balita mula sa Kamara, hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam!
9: Tony, bukod sa individual at team assignments, naghahanda na rin ang House Prosecutors kasama ang private lawyers para sa maayos na koordinasyon sa impeachment trial. Ayon kay House Deputy Speaker Paulo Ortega V, malaking tulong ang private lawyers lalo't ang ilan sa kanila ay nakatrabaho ng nila sa naunang paghahanda sa impeachment noong nakaraang taon. Ngayon pa ni Ortega, mahalaga ang team play at o sa paghahanda dahil pati bilang malakas na magiging depensa ng kampo ng bise. Inaasahan din ang matinding political pressure at pagbabantay ng taong bayan sa pagdiriti. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez,
0: DZMM. Maraming salamat, Pamela Vasquez. Nanawagan ang Catholic Bishops Conference of the Philippines sa Office of the Ombudsman at sa Sandigan Bayan na panagutin ang mga sangkot sa katiwalian. Balita mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol, Steve Rez. Steve!
10: Tony, nababahalang CBCP kaugnay ng mga panibagong kaso ng korupsyon at usapin ng pananagutan na kinasasanggutan ng ilang matataas na opisyal ng pamahalaan, kabilang ang ilang senador at vice-presidente ng Pilipinas, ay ginapawan Bishop Pauline Bagaforo. Muling ipinakita ng mga naturang kontrobersya na patuloy na sinisira ng korupsyon ang tiwala ng publiko, pinahihin ang mga demokratikong institusyon at ipinagkakit sa mga Pilipino ang tapat at maayos na pamamahala. Igrit din ni Bishop Bagafor na dapat managot ang lahat ng sukot anuman ang kanilang partido, estado sa buhay, kasikatan o posisyon man sa gobyerno. Ang bilan ng CBCP sa ombudsman at sandigang bayan, ituloy ang mga kasong may sapat na ebidensya at probable cause laban sa mga opisyal ng sangkot sa katiwalian. Inimog din ang publikong manatiling mapagmatsyag at aktibong makilahok sa paniningil ng integridad at transparency sa serbisyo publiko. Samantala, Tony, kinumpirma ni Prosecutor General Richard Anthony Padulion na wala pang natatanggap na referral ng National Prosecution Service ng Department of Justice mula sa PNP-CIDG kaugnay ng reklamong obstruction of justice laban niyan kay Senator Robin Padilla. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
0: Maraming salamat at happy birthday, Steve Raz! Nasa 40 puno na mula sa mga pinutol at binunot na puno sa bahagi ng Carino Avenue at Ross Boulevard sa Maynila ang naitanim na sa ibang lugar. Kabilang dito ang 2 puno ng nara na inilipat sa Hidden Garden sa Loton. Ayon kay Environment Assistant Secretary Noglito Hernan, mahigit 50 puno ang target sa earthballing o paglilipat at pagtatanim ng puno sa iba pang bahagi ng lungsod. Aminado naman si Hernan na malabo pang makapagtanim ulit ng puno sa Carino Avenue, kaya magsasagawa na lang ng mitigation measures gaya ng pag-aayos ng drainage sa harap ng posibilidad na bahain ang lugar. Mga kapamilya, simula ngayon ang pag-obserba ng National Flag Days kasabay ng 128th anibersaryo ng Battle of Alapan kung kailan unang iwinagayway ang watawat ng Pilipinas. Bilang pakikiisa sa makasaysayang araw, nagsabit ng mga watawat sa paligid ng Quezon Memorial Circle, gayon din sa tarangkahan ng Office of the Ombudsman. Ayon sa National Commission for Culture and the Arts, mahalagang paalala ang watawat sa sakripisyo at pakikibaka ng mga Pilipino para makamit ang kalayaan ng Pilipinas. Sumisimbolo rin ito sa pagkakaisa at pagmamahal sa bayan ng bawat Pilipinong nararapat na bigyan ng pagkilala at paggalang. Itinakda ang National Flag Days hanggang June 12 o Araw ng Kalayaan. Pamilya, lumakas bilang tropical storm ang bagyong nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. Inaasahang papasok ito ng PAR mamayang gabi at tatawagin itong Domeng. Maaaring hilahin ng bagyo ang southwesterly wind flow o malahabagat na hangin na magdadala ng pag-ulan sa southern Luzon, Visayas at western Mindanao. Sa kabila nito, umiiral ang delikadong heat index sa higit 50 lugar sa bansa. Sinabi sa DZMM ni DOST Pag-asa Climate Monitoring and Prediction Section Chief Annalisa Solis na inaasahang palalakasin ng El Nino ang southwest monsoon simula sa Hunyo na magdadala ng malalakas na pag-ulan na magdudulot ng pagbaha at guho ng lupa, partikular sa kanlurang bahagi ng bansa. Kaya kailangan ang kaukulang paghahanda. At susunod, paglilitis sa kaso ni dating Pangulong Duterte sa International Criminal Court, posibleng abutin ng 2 taon. At sisilipin natin maya-maya ang lagay ng trapiko sa ilang lansangan sa Metro Manila sa pagbabalik ng Headlines sa Hapon!
11: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
12: Your bill, sir.
13: What? 40,000 pesos for dinner?
12: 1,400 only, sir.
14: Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
12: Your bill, sir.
13: Order for more. Dessert?
14: EO. Love your eyes.
15: Mga anak.

0: results may vary.
1: May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padiembro sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Ang nangungunang himpila ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon. DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: Tony Velasquez. Headlines sa hapon.
5: Headlines sa hapon.
4: Traffic reports. Traffic reports.
6: Mga kapamilya, alamin natin ang lagay ng trapiko sa ilang kalsada sa Maynila. Ang detalye mula kay Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert?
7: Tony, simula na ng rush hour pero nananatili pa rin maluwag ang mga pangunahing kalsada dito sa Maynila. Ang kahabaan ng Taft Avenue mula Pedro Hill hanggang Padre Faura, fast-moving pa ang mga sasakyan pero may kaunting pagbagal lang sa inner lanes dahil sa mga nagbababa at nagsasakay na mga pasahero. Wala rin pungasahang traffic sa kahabaan ng Padre Burgos Avenue, gayon din sa Quezon Boulevard hanggang makarating sa Espanya Boulevard. Para lang po sa mga motorista, bawal po sa mga kalsada ngayong Webes mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi ang mga sasakyang nagtatapos sa plakang 7 at 8 habang patuloy pa rin pong umiiral ang no-contact apprehension policy sa mga lugar na sakop ng MMDA. Para sa traffic report na kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
6: Maraming salamat, Bert Dizon! Tuloy po tayo sa iba pa nating mga balita. Posibleng abutin ng 2 taon ang paglilitis ng International Criminal Court sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasunod ito ng pagtakda ng ICC Trial Chamber sa November 30 na petsa na pagsisimula ng paglilitis sa Crimes Against Humanity ng dating Pangulo. Sinabi sa DZMM ni ICC Common Legal Representative for the Victims, Gilbert Andres, na layon ng trial chamber ang mabilis pero masinsin at patas na paglilitis para sa mga biktima at akusado. Tiwala naman si Attorney Andres na hindi makaapekto sa kaso ang payo ng presiding judge na si Joanna Corder na alisin ang mga sobra at paulit-ulit na ebidensya kabilang halos 200 speeches ng dating Pangulo.
8: Yung charges sa kanya, no? At isang tip po lang po ng krimen. Sa tingin ko lang po, itong kay Mr. Duterte ay pwede na pong 2 taon ng paglilitis.
6: Natatagalan naman ang pamilya ng mga biktima ng war on drugs sa itinakdang petsa ng paglilitis, pero baliwalaan nila ito sa halos isang dekada nilang paghihintay para sa asam na hustisya.
9: Ang sabi nga namin sobrang tagal na nga po kung tutuusin ngayon pa ba kami aatras na nakakasilip na po kami o nakakakita na po kami ng liwanag dyan sa aming pinaglalaban. Kaya ano po, tuloy ang laban.
6: Lumagda ang Pilipinas at Japan ng 3 Memoranda of Understanding para isulong ang Smart Cities, Digital Connectivity at Financial Technology sa Pilipinas kasabay ng state visit sa Tokyo ni Pangulo Marcos Jr. Sinaksihan ang Pangulo at ni Philippine Trade Secretary Cristina Roque ang pagpirma ng mga kasunduan kabilang ang pag-aaral sa inisyatibang Intelligent City kung saan gagamit ng artificial intelligence para mapabuti ang sektor ng transportasyon at ekonomiya, gayon din ang pangangasiwa sa enerhiya. Palalakasin din ang kasunduan ang paggamit ng online payment platforms at iba pa. Inaasahang makalilikha ang kolaborasyon ng 7 bilyong pisong revenue. Samantala, nangako rin ang ilang Japanese conglomerate at financial institution ng $3.4 billion na halaga ng investment sa Pilipinas sa isinagawang high-level roundtable meeting na bahagi ng state visit ng Pangulo. Plano ng ilang grupo na maglunsad ng People's Initiative para sa pagbuo ng tinawag nilang tunay na anti-political dynasty bill. Balita mula sa Quezon City, hati ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly!
0: Tony, tinawag na peke at basura ang House Bill 8389 ni House Speaker Faustino D. at House Majority Leader Sandro Marcos ng ilang progresibong grupo sa protesta sa tapat ng batas ng pambansa sa Quezon City. Iginiit ang mga grupong kinabibilangan din ang Partido Lakas ng Masa na ang naturang panukala ay pambukudo lang sa masa. Panawagan nila sa mga kongresista at purbahan ang tunay na anti-political dynasty bill. Sinabi rin ni Sunny Melenso ng PLM na plano nila maglunsad ng People's Initiative para makabuo ng totoong anti-political dynasty bill. Noong nakarang linggo, pumasa at ikalawang pagbasa ang House Bill 8389 na layong ipagbawal ang sabay na pagtakbo o paghawak ng posisyon sa isang lokalidad ng mga magkakabag-anak habang second degree at consanguinity at affinity. Sakop nito ang mga mag-asawa, magkapatid, magulang at anak, pati na rin ang lolo at lola at kanilang mga apo. At yan, ang balitang kumpirma din. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BBNN.
6: Maraming salamat, Kelly Cordero. Higit 800 milyong pisong halaga ng Peking Luxury Products ang nakumpiska sa isang bodega sa Valenzuela. Base sa inventaryo, nasa 1,460 kahon ng pabango at 364 na kahon naman ng lotion ang nasamsam sa bodegang agad ipinasara ng Bureau of Customs. Inaalam pa ang mga sangkot at nasa likod ng pagbebenta at pagpupuslit ng produkto sa bansa na maharap sa Intellectual Property Code at Customs Modernization at Tariff Act. Siyam na Pilipino ang pasok sa prestigyosong 30 under 30 list ng Forbes Asia. Kabilang dyan si tennis star Alex Iala at singer-songwriter na si Zach Tabudlo sa ilalim ng entertainment and sports category. Pitong Pinoy mula sa iba-ibang kategorya ang nasa 30 under 30 list. Samantala, tabu sa takilya ang una araw ng pelikulang Tayo sa Wakas ni na Donnie Pangilinan at Belle Mariano matapos kumita ng 12 million pesos na pinakamataas na opening gross para sa isang lokal na pelikula ngayong 2026. At yan...

0: guys, ako si Geometric Tomato. Sabay-sabay tayo makinig ng The Geo and Blue Show. And of course, may tulugan dito lang sa 99.5 Cool FM. Mapapakul ka dito, ayoko.
1: Sumasa himpapawid sa 99.5. Kami ang inyong himpilan. Kami ang inyong tahanan. Number 1, kahit saan.
2: Wow, very informational. Grabe ang update loads na inform ako.

0: Teka lang, teka lang.
1: Bakit pare?
0: Nasusuka na ako eh. Tama na yan, inuman na.

GON Radio. Lahat ng drama, tawanan, musika at iba pa, nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Saan man, kailan man.

kahoy. Gusto mo ng tapay? Broccoli? Pinagbritol? Pinagpekan? Gusto mo ng kapimparako? Blue marlin? Panga? Durian? Shalinga? Pinagkises? Champuy? Lomi? Shawarma? Bukubay? Hummus? Hot sauce?

0: I'm late. What? No ships available? Wait.
1: Surprised? Welcome to A.

Always Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa paggawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

0: Lahat ng drama, tawanan, musika at iba pa, nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan.
1: Dito sa 99.5 Number 1, kahit saan.

lahat ng drama, tawanan, musika at iba pa. Narito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami para dyan. Saan man at kailan man, laging sumasa himpapawid sa 99.5. Tatlong taong kasama sa tahanan ng bawat kalamaw at nananatiling number 1 kahit saan.

0: Ano po yun? Parang masarap.
1: Oh, eto. Ang paborito kong biscuit, Camion Coconut Crackers.
0: Camion Coconut Crackers?
1: Yes, mula sa coconut na iwisik sa crackers biscuits. May vitamin B complex, milk, trigo, at iba pa. Kaya masarap na kasama ang sprinkling coconut nito.
0: Oh, gusto kong humingi ng isa, please.
1: Sige, sige. Eto, try nyo.
0: Masarap. Nararamdaman ng coconut. Gusto ko ng isa pa.
1: Bilihin mo. Marami sa mga tindahan.
0: Oh.
1: Kung gusto mong matikman ang coconut sa crackers, mag-Camion Coconut Crackers na. Pwede mo itong kainin kahit saan at kailan pa. Camion Coconut Crackers, feel the sweetness of coconut in crackers. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.

0: sa buhay ay
1: gusto ko lamang sa buhay ay murang gasolina.
2: Gusto ko lamang sa buhay yung mag-swimming sa beach ng matagal na matagal.
3: Gusto ko lamang sa buhay ay kapayapaan.
4: Gusto ko lamang sa buhay ay ang banal na tinapay.
5: Gusto ko lamang sa buhay ay mag-travel at bumili ng souvenirs.
6: Gusto ko lamang sa buhay ay ahalasarap na payapa.
7: Gusto ko lamang sa buhay ay konting at lalong-lalo na

sa travel guide namin. Salamat, salamat. Salamat, boss. And ay, siguro yung ano nyo dyan, sasakit siguro tuhod nyo dyan. Kung hindi kasi kayo experience, kung hindi kasi kayo experience sa mga hiking-hiking na yan, malamang siguro,

Tsaka ang steep din. Baka siguro kung nakatayo ka diyan, baka ma-slide ka pa doon dahil sa mga ano doon, mga dahon, mga ano pa 'yon, mga sa what should I say this? Parang ano ba, parang dahon na nahuhulog o parang ganun, baka ma-slide pa kayo doon kung nakatayo kayo. Kaya sabi ng guide namin, ano na lang kayo, mag ano na lang kayo. Kasi para safe naman. Pero ayos din yung ginawa namin para safe din. Oh. Bala na madumihan, basta safe lang, 'di ba? Ayos din. Then next one, ito mga pre. Next one. Alam nyo pre, mga 7 hours din yung ano namin, yung travel time namin. Kasi alam nyo naman na ano, from specified location to Budlaan, medyo malapit lang rin yon. Malapit din yon siguro. Oh, medyo malapit-lapit yon. Pero ano yon? Pero kung babasihan natin yung lahat ng ano talaga, lahat buong ano talaga, buong two nature attractions, yung Budlaan and Mount Kangirag. 7 hours guys, 7 hours from 5:30 a.m. to kung sa Mount Kangirag na 10 a.m. kami nakadating, 10 a.m. kami nakadating doon. So 5:30, 6, 7, 8, 9, 10. 5 hours. Oh. 5 hours. 5 hours yung 5 hours yung lakad namin doon, 5 hours. Ganun talaga eh. Tsaka ano, nung pagdating namin doon sa entrance ng ano ng Budlaan, walang signal doon. Walang signal talaga doon. Lahat ng networks wala talaga. Oh, pero nakabawi naman ako nung nakadating na ako sa Mount Kangirag, kasi nasa ano na yun eh, nasa malapit din kasi sa mga TV transmitters yun. Malapit din kasi sa mga TV transmitters yung ano, yung Mount Kangirag. Tsaka yung mga TV transmitters din kasi doon, may ano din, may telecom towers. So ayun, doon ako nakabawi talaga. Naka-text ako sa Discord, naka Spotify pa ako noon. Grabe. Doon lang talaga ako nakabawi talaga kasi may telecom tower doon. Pero nung nasa Budlaan kami, walang signal doon, guys. Wala talaga. Ha? Anong transmitter ng mga Navarro? TV transmitter yun, pre. Hindi yun radio. Alam nyo na kung anong tinutukoy ko mga TV transmitters. Oh. Nasa ano yun eh. Nasa Busay, ano yun eh. Nasa Busay, Babaguan, Cebu City, mga ano nun eh. Mga transmitters dun. Oo. Kala ko may TV, may Cool TV dun. May Cool TV naman. Ayun. So yun. Yun talaga yung ano eh. So ayun. Pag-uusapan pa natin ng ano, mag-dig deep tayo dyan. O mag-ano tayo. Ikwento pa natin yung another pa regarding sa hiking, no? Sa pagbabalik lang yan ng Salita ng Mansanas, mga kaibigan. Pag-uusapan pa natin ng masyado yan. Kasi medyo madami-dami din yung... Medyo madami-dami din kasi mga kwento ko dyan. Kaya ano, i-commercial na lang natin para mapasok naman sa time slot ko. So ayun, magbabalik lang po ang Salita ng Mansanas, mga kaibigan.

0: 想来一份专属于我的甜蜜组合吗？这是为我特调的新鲜美味哦，
1: 蜜蕾心动冰沙，现做就是新鲜，
0: 快来 Seven Eleven 和我一起享用吧。
2: 有你 open， 生活有我 open。
3: ハーゲンダッツ、そのグリーンは上質の抹茶を惜しみなく。
4: いざ解禁、
5: いざグリーンティー、
6: クリスピーサンド、
7: ザグリーンティー抹茶。
8: Ako po ang bilang Vice President, CEO at correspondent sa network na ito. Dahil sa sobrang pagod ko sa trabaho na ito, ang solution ko, GT Cola Great Flavor.
9: Meron itong iron, taurine at vitamin C. Tumutulog para mag-relax at lumagkas ang iyong resistensya.
8: Ah, isang inom mo lang, refreshing na. Dahil dito, makakapag-relax ang buhay ko. Kaya subukan nyo na ito inumin. 20 pesos lang SRP.
10: Naga 시원하게 말해줄게. 입자마자 차가워서 더위 순삭. 몸에 붙지 않으니까 시원한 바람이 왔다 갔다. 시원해서 소름. 시원해서 시원서커 K2.
11: V케어 들어보셨나요?
12: V라인을 위해 내가 바꾼 건 딱 하나. Twice a day, Nial.
13: As a multi-talent, kailangan kong gawin ang ginagawa ko buong araw. Hanggang sa bahay, sobrang napapagod na ako. Pero buti na lang, meron pa rin ang sarap noodle mi goreng. Ang chewy ng noodle, nilagyan rin ang seasoning oil at fried onions para mas masarap. Sarap? Sarap noodle mi goreng, pasayahin ang araw mo.
14: Introducing

pala ang ano, ito na pala yung episode, no? Yung kasunod niyan, 1 year na po tayo, yes. Oh, 1 year na po tayo. So, bakit nga ba ito na? Kasi next episode, 1 year na po tayo. So, June 4 is Thursday. So, yan na po yung first year natin, first year anniversary. Kasi nung 2025, yan yung Friday.

0: Hello, Meps! Magandang gabi, Meps! Ayun. Kumusta? Kumusta, Meps?
1: Nalang ako na my best friend ever. Este, my best friend ever.
0: Tsaka bukas pala, guys. Tsaka bukas. Ano na pala, yung mga host dyan sa ano, sa farewell MNL48 ay si GDG, no? Pero regarding siya sa MNL, siyempre. So, ayun, yan yung dapat ninyong abangan, guys. Yung daanan, gaano ka steep, gaano ka ano. Wait lang ha, hanapin ko yung picture na yun ha. Hanapin ko yung picture na yun. Kasi actually, wait lang, share screen ako. Ito, nakita ko na. Ayan. Ganito ka steep mga pre. Papunta dun sa falls. Ganito ka steep. Ito yung Budlat Falls. Ayan. Tsaka may video din ako dyan. Ayan. Yan yung ano talaga eh. Tsaka mayroon pa akong mga another pictures pa dito. Ito guys. Ito. Kitang-kita na yung syudad dun. Kita pa nga yung ano. Sheesh. Ay, wag na. Maya na pala yan. So yun. Ako guys. May mga pictures akong in-upload dun.

0: nung pagpunta namin doon, hindi naman siya masyadong exhausting kasi hindi naman sementadong daanan doon. Tsaka bato din yung ano doon, mga bato at lupa lang din yung ano doon, yung daanan. Tsaka ang ganda nga rin ng ano eh, nagandahan rin kasi ako sa ano lang, sa bato at lupa lang yung daanan. Kasi para hindi naman mapagod yung paa ko. Oh, maganda talaga yung ano eh. Maganda talaga lupa at ano eh, bato. Para ano pa rin, para di mahirapan yung tako. Maganda 'yun. Pero pag simentado talaga pre, matigas 'yan. Mapagod ka niyan. Pero kung nasanay naman kayo sa ano, pero kung nasanay naman kayo sa simentadong daanan na pataas, sige, go for it. Pero ako, ano na lang ako dyan, outs na ako. Pag simentadong daanan, tsaka pa pataas. Pero kung papatong bahagi yan, tsaka may lupa, sige, go ako. Pero, nagandahan rin kasi ako sa mabatong bahagi, pero may lupa. Parang forest na daanan. Kasi ano, nakaka-refresh siya ng paa, saka di rin mahihirapan yung tuwa. Parang ganun siya eh. Parang nagandaan talaga ako eh. Pero kung simentadong daan na, ayun, wag na lang talaga. Pwede ba ako magkwento? Sige, sure. Na lang ito. Medyo palapit na lang rin ako matapos eh. Malapit na rin. So,
1: okay.
0: Ganun talaga eh. Ganun talaga. Pero kung alam niyo na yung ano, yung hiking experience ko, yes, very sulit po yung 200 namin. Sulit. Pero salamat din sa travel guide namin dahil alam nila talaga, alam niya talaga na may pataas na bahagi doon, may ano pa. Kung ganun man, pasalamat na lang rin kami sa ano, sa travel guide namin. Tsaka ang bait din ng travel guide namin kasi pinapahinga kami kung may pataas na bahagi para refresh pa rin pagpunta. So ayun, yan yung experience. So grabe, ang aga ko nagising talaga kahapon, alas 3, tapos ano, pagdating na kami by 4 a.m. Then nadating kami doon mga 4:30, 4:40. Then papunta na kami doon by 5:30 doon sa mismong entrance ng Budlaan. So yun, pwede ka na magkwento.
1: Ayan. Ikwento ko lang yung nangyari sa akin before yung pumunta kami ng Baguio. Not gonna lie, nung pagpunta kami ng Baguio, alam mo ang ginawa namin? Naglakad kami from Burnham hanggang doon sa hotel. And napakatarik pa naman ng hotel. Literal na ano kami, alay lakad, pataas kami ng ano, lahat kami
0: hingal. Hiking. Parang hiking. Oo. Ba yan?
1: Para kami nag-hiking sa ano, sa gitna ng daan talaga, as in. Sobrang taas grabe. Talaga niya, as in. Sa totoo lang.
0: Sementadong daan pa talaga, nakupok. Parang hindi ako makasurvive dyan eh.
1: Sobrang taas talaga, like sobrang steep. Lahat kami hingal. Ang problema ko kasi, kasi kapag kuwari, okay ako sa lakaran, pero kapag may talagang matarik na ano pupunta, ay ano, medyo tumitigil din ako ng konti dahil not gonna lie, that will be a ano, di ba? That will be a pain.
0: Kaya mas comfortable kasi ako pag ano eh, pag bato tsaka lupa yung daanan kasi para maging refresh yung mare-refresh yung pako. Di ba maganda yun? No, yung daanan na may bato tsaka may lupa. Di ba maganda yun? Maganda yun sa paa.

0: Maganda yun.
1: Nagay.
0: Ewan ko na lang talaga.
2: Yan yung nagustuhan ko eh. Yung parang may bato na ano, may batong daanan, tsaka may ano yun, may lupa. Pero hindi sementado ha. Like, parang ano lang siya, bato. Bato, tsaka may lupa din. O, parang ganun ba? Nagustuhan ko yan eh. Parang nasa floor.
0: Matarik lang talaga. As in, sobrang tarik.
2: Pero sementado yun, no? Sementadong daan kayo na gano'n.
0: Sementado,
2: no?
0: Sementado.
2: Sementado. Ala, di. Parang hindi ako makasurvive nga na. Pasensya na.
0: Sementado naman, pero daan. Literal na daan, at pataas.
2: wag na ako dyan kasi parang hindi ako makasurvive dyan eh. Parang maingal talaga yan. Literal. No, maingal talaga yan. Sementado kasi.
0: Yeah, yun na nga eh. Kakahingal talaga. And eto pa.
1: Kakahingal talaga.
0: Nalako. Like, nung pumunta kami ng Apalit, like, sumbabata pa ako nun. Literal na ang hiking namin isang oras.
2: Isang oras?
0: Isang oras.
2: Is pa yan or daanan din? Daanan din na sa
0: ano, hindi, Apalit. Arayat pala. Arayat.
2: Arayat? Oh,
0: Arayat.
2: Ah, sa ano kayo? Sa forest yan sa dumaan?
0: Oo, dami namin doon sa Arayat. Talaga. Anong pagka...
2: Madami din kami doon kahapon. May inasign rin nga yung travel guide namin, ano, kami yung Alpha, tsaka yung iba pa, ano, Bravo and Charlie. Ay, may Charlie pa. Ay, nakalimutan ko na. Basta, yun, parang may inasign yung ano, travel guide namin. Tsaka, ang dami din namin, mga 40 plus ata yun. Oo.
0: Madami talaga.
2: madami talaga.
0: Ay, nako.
2: Ganda talaga, no?
0: Ang sakit din sa balakang yun, kapag ano?
2: Yung hiking?
0: Oo.
2: Masakit talaga yan, lalo na hindi ka experience. Pero kung experienced person ka na naman, ayos yan. Di na sasakit siguro yung ano mo dyan. Yung katawan mo dyan.
0: Di talaga.
2: kasi nasasanay na yung katawan mo sa hiking. Parang ganun lang yan. Ganun lang yung scenario niyan. Kung experience ka na, masasanay na yung katawan mo about dyan.
0: Masakit ano din talaga sa balakang nyan. At ganun. Sobrang sakit.
2: Tsaka ano din, another thing, may nagdala pa talaga kami ng ano doon. Nagdala pa kami ng pagkain do ay like ano pang lunch or ano, nagdala kami ng ano doon, kanin tsaka ano, tsaka pang-ulam namin. So, kaya ang bigat ng ano eh, kaya ang bigat ng bag dahil pala yun na pag ano, kanin at ulam. Dahil pala dyan, kaya pala mabigat according sa ate ko. Tsaka may dala din akong ano nun eh. May dala din akong bag nun. Pero yung dala ko lang is yung ano, yung kanin lang. Kanin, tsaka tubig. O, syempre, need talaga ng tubig yan. Kaya in case na hihingalin ka, may tubig ka. May panglaban ka, di ba? May panglaban ka talaga pag tubig ka. Tsaka yung ano ko rin, yung mga sasamahan ko rin, nagdala ng Coke. Grabe yan. 1.5 pa talaga, grabe. Oh, grabe talaga eh. Nagdala pa talaga ng 1.5 na Coke. 1.5 liter na Coke. Tsaka may ano rin kami doon, may tubig din kami doon. Madami 'yon eh. Madami yata 'yung tubig na dinala. Hindi yun ano, hindi yun malamig. Yung malamig lang sa amin na tubig is yung nasa mga aqua flask. Oh, yung malamig. Pero may dala kami mga bottles no na ano, hindi malamig. Oh. Parang ano lang namin ba? Parang binubuhos na lang namin sa aqua flask yung mga hindi ano, hindi malamig na tubig sa bottle. Parang binubuhos lang namin sa aqua flask tapos iinumin. Parang ganun na ba? Tsaka ang ganda rin ng experience. Nakikita ko yung buong syudad. Pero ano, kita nga rin doon yung ano, yung bridge papunta sa North province doon sa ano, sa Cebu.
0: Di pa nakapunta diyan sa Cebu. Rin.
2: Ha?
0: Di pa nakapunta diyan sa Cebu.
2: Ikaw, hindi ka nakakapunta pa?
0: Hindi pa. As in.
2: Punta ka na pa. Maganda yung ano dito, mga attractions. May ano pa, may Zero Garden, may Mountang Irag, may ano pa, may Budlaan Falls. Tsaka may ano pa doon, may mga resort pa. Basta may madami mga ano dito, mga magandang tanawin na gusto mong puntahan siguro if ever ano gusto mo talaga.
0: Punta pa ang
2: maganda talaga dito.
0: Punta pa ang Clark Airport tapos pa Cebu.
2: Oh, pwede rin sa Clark. If merong ano din doon, may Clark to Cebu route din doon.
0: Matik yan, meron yan.
2: Meron talaga yan. Pero kung sa Naiya ka, okay rin. Pero sa Clark, okay rin. Kung malapit ka doon, sige, go. Pwede rin. Basta maganda sa Cebu, pre. Madami kang, ano, madami mga attractions dito. Kung gusto mo mga flowers, may Zero Garden. So, yun. Ganun lang.
0: Hindi, kasi di ba, ano, tao dito, di ba, nakapag bora na ako na last time. Kaya, medyo mo okay na sa aeroplano. Ang hirap lang talaga na, ano, na medyo nakakalulan ng konti, pero, ano, okay naman. Okay naman ako pag aeroplano or something. Hirap
2: lang. Kung sa Bohol naman, madami rin mga attractions doon. Chocolate Hill, Stars Here, mga ano pa doon. Madami yun. Madami din attractions doon sa Bohol. Pero ang ganda nga ng Pilipinas, no?
0: Ang ganda ng Pilipinas.
2: Madami
0: kailangan lang
2: dito na ano, maganda yung mga attractions dito, may magandang tanawin, may mga magandang flowers. Maganda sa Pilipinas.
0: Imagine mo no, ano, next time Coron naman. Coron Palawan.
2: Coron Palawan. Ayos din. Maganda din yung ano doon, yung attractions. Oh, may ano pa nga, may ano ba 'yon?
0: Underground river 'yan.
2: May blue ata na tubig doon, no. May blue na tubig. Oh. May blue din na ano, may blue din na tubig dito sa amin sa Cebu, meron din. Pero hindi siya sa mainland. Nasa ano 'yon, nasa mga provinces 'yon. Oh. May blue din na tubig.
0: At saka ang na-miss ko sa Bora trip namin ng
2: Boracay.
0: Last month. Yung ano, yung parasailing.
2: Ano yung parasailing?
0: Parasailing, yung di ba parang may parachute na ano, yung inaasa
2: taas. Parachute.
0: Yan, may parachute na
2: maraming parachute.
0: Oo.
2: Ganun ba?
0: Ang sarap.
2: Lumalaya ka sa tubig na ano, may parachute.
0: Ang sarap na parasailing talaga. Ang ano, konti kami, maangat kami ng konti.

0: diba? And then talagang nasa ano kami, nasa taas ika nga. Pero natkaloy wala naman, ano, hindi siya nakakalula. Hindi siya na, yung feeling ko hindi siya nakakalula.
1: Maganda talaga yan.
0: Nakakatulog. Ano talaga, nakaantok ka. Kaya if ever na magkaroon ulit ng ganong trip, if ever na magkaroon ulit ng ganong trip, literal na ang gagawin ko, dadala pajama.
1: Gusto ko nga rin yan matry eh. Oh. Tsaka sa zipline din, dun sa Bohol. Alam nyo, kung anong ginawa ko dun, nagano ako, nanalangin ako.
0: Zipline talaga sa Bohol eh. Talaga manangin talaga.
1: Nakakaano talaga eh. Nakakatakot. Pre, alam mo pre, kung ano ka ta, kung magzi-zipline ka talaga dun, makikita mo talaga yung baba mo. Pre, may bato tsaka tubig. Kaya mapapanalangin ka na lang talaga doon.
0: Dapat kapag ano, dapat may tao dito. Dapat meron ka na kaagad life vest kukuha sa kali ko.
1: Oh, may. Oh. Pa okay rin yung life vest pero parang hindi naman rin ata nakakatulong yan eh kasi may bato eh. May bato tsaka may tubig din. Di rin nata nakakatulong. Oh. Pero yung life vest, nakakatulong siya sa ano, nakakatulong siya sa tubig na malalim. Pero sa mga batong ganyan, hindi siguro nakakatulong yan eh. Yung nakakatulong lang siguro dyan is yung ano, yung parang ano ba, yung stone resistant na vest. Stone resistant vest, pero I'm not sure if meron ba niyan or ako lang nakaisip lang niyan talaga. So yun. Ganun lang. Ano pa?
0: Ang na-miss ko sa Bora yung ano, yung Coco Mama.
1: Coco Mama.
0: As in yung Coco Mama, if you didn't know Coco Mama, yung Coco Mama is a coconut shavings na hinaluan ng pinipig, ng mangga, ng ano. Like, ang sarap niya talaga as it. Talaga ay, pwede namin gawin yun eh. Pero, masarap pa rin kapag nasa buhay katapos ano. Kasi may ano, sa D-Mall, if you didn't know D-Mall, sa D-Mall, napakadaming
1: mga... Uy, hindi mo ka
0: Rosa. Ha?
1: Hindi, sinutukoy ko si Red. Hindi si Bato de la Rosa, pre.
0: Iba na yan,
1: bato na
0: iba
1: ano ba? Bato na stone ba? Na, tinyo.
0: Eto, yung tao dito, yung Coco Mama, Ubi Mama, sarap talaga yan. Tapos, every single night, merong ano, merong tao dito, merong live band, ika nga. Napa-atras ako kung alam mo magkano yung ano, magkano yung tubig pa lang na 60 plus yata yun.
1: 60 plus?
0: Oo. 60 or 70 plus. Napa-atras talaga ako kasi...
1: Ang mahal?
0: Ang mahal. At saka ano, yung ano talaga doon, ang sarap ng pagkain talaga as in, may bulalo. Kung gusto nila sangyupsan, may sangyupsalan sa kanilang kanto. Ganon talaga.
1: Saka alam mo, like, pre, related to sa sinasabi mo sa ano. Ito, nung nasa ano kami, yung nasa Lubok Restaurant kami, Lubok Restaurant sa Bohol, yung ano, yung floating restaurant dun sa Bohol, sa Lubok. Alam mo kung ilang price yun? Alam nyo anong price yun? 1,000 nata yun, 1,000 plus per person, grabe yan.
0: Eh di ko, hindi, not gonna lie, kung ganun yung ma-preparation nila, it depends kasi.

0: number one. Ano yung preparation niyan? Kung buffet yan, it is ano naman. Tao dito. Dessert nila yan.
1: Tsaka may kantahan din yun. Dapat master yeah, master sila dyan.
0: Ah, deserve. Okay ako sa 1,000 plus.
1: Okay na rin yung 1,000. Kasi, ano, kasi may ano, may kantahan, may maintenance pa yan sa, ano nila, sa mga, nila,
0: Hindi, not gonna lie, that will be worth it talaga, yung floating restaurant.
1: Worth it na. Tsaka, ang sarap nga rin ng pagkain nila, ha? Ang sarap ng pagkain nila, 10 out of 10. Nasasarapan ako sa, ano nila, sa
0: kaya mga kaya pala 1,000. Kaya pala 1,000 kasi,
1: tsaka, yung ganda ano, nga rin ang tanawin dun. Kita ang kita yung bukid.
0: Tsaka yung nakikita ko sa mga floating restaurant, nakikita ko nga sa ano, sa mga internet. Ano, talo ito, ang sarap, para nasarap pa talaga sa pagkain. As in. Ayaw nga pala, pre-apple ito. Nalala ko, nung nagtagaytay tour kami, last January yata yun. Last January. Nagtagaytay ko kami. Parang wala pa yata ako sa Cool FM noon. Last January. Ano, tao dito, sobrang gabi na. Napakadami ng tao dun sa Starbucks Heraya. Hindi kami nakakain dun. Magnagbabalak din sila na magbulalo. Magbulalo ko sa taas. May bulaloan doon na market to, di ba? Hindi rin kami nakakain.
1: Hindi kayo nakakain, bakit?
0: Ang daming tao nga.
1: Ang daming tao? Grabe.
0: Sa Jollibee, di na nakakain.
1: Hindi na rin kayo
0: nakakain. Kaya ang ending, nagkape na lang kami sa isang ano, sa isang coffee shop din.
1: Mga coffee sa, shop?
0: Ano? Pero di Starbucks.
1: Madami yung talaga ending. Yung tao. Rush hour ata yun eh. Parang rush hour ata yan. Kasi gabi eh.
0: Hindi. Sobrang ano, gabing-gabi na. Mga 11 yun.
1: Ah, gabing-gabi na. Grabe, ang dami pa rin yun. Tao pala kahit gabi.
0: Kaya pagkagising ko, yon puyat.
1: Ako po.
0: Puyat.
1: Tsaka after ng hiking namin, ako po. Ang sakit ng katawan ko. Sumakit yung katawan ko after ng hiking, pero nung ano talaga, nung binuhos ko talaga, hindi naman sumakit yung katawan ko.
0: Ang sa akin lang ang pinaka the best sa akin. Kapag lakaran talaga okay ako, pero wag ni mga hiking na. Hindi ko gusto yung hiking.
1: Pero nakatry na, pero I think nakatry ka na ata ng ano no, yung forest hiking.
0: Ay hindi pa.
1: Ay yung ano ba, yung ano, yung lupa tsaka may ano, may bato.
0: Dupa tsaka bato. Ay, oo. Ganun yung mga ganyan.
1: Hiking.
0: O, mga ganyan.
1: I think, nakatry ka na ata yan. Na ano mo yan eh. Oh, parang nakwento mo ata yan dito eh. Ngayon.
0: Yeah, nakatry na ako nun.
1: Ah, nakatry ka na. Ako, kahapon pa lang eh. Grabe, ang sulit ng 200 namin, pero after talaga ng hiking, doon kami ano, doon na sumakit yung katawan ko.
0: Pero ano, pre,
1: pero pre, alam nyo, pag uwi talaga namin, ang hirap makahanap ng ano, makahanap ng sasakyan pa uwi. Ang hirap.
0: Mahirap talaga.
1: Lalo na, holiday.

0: Kung holiday talaga, mahirap pa talaga, lalo-lalo na kapag, ano, ediladha.
1: Pre, kahit sa GSM pa lang, pre, mahirap na, pre. Mahirap makahanap.
0: Mahirap talaga?
1: Ah, mahirap. Holiday naman kasi, kahapon. Kaya, ayun. Ayan, tuloy, ano, nakikisakay na lang kami sa mga nakikita namin sa ano, sa kalsada. Like, mga ano ba, mga sasakyan na nakikita namin sa kalsada. Nakikisakay yun na lang kami kasi walang ano, walang masasakyan. Alam niyo kung anong sinakyan namin noon? Construction, ayan. Ano ate? Construction service na nasasakyan. Construction service na sasakyan. Pero ano, pero salamat din sa kanila kasi sila talaga yung ano, sila talaga yung nag-occupy sa amin papunta doon. Construction service na sasakyan yung sinakyan namin kahapon pauwi.
0: Ano yun? Isang pero, ano? Isang dump ano truck yun? Ganun ba?
1: hindi siya dump truck. Ano siya, parang pick up siya, pero hindi siya sasakyan. Parang ano lang siya ba, parang pang pick up lang siya ng mga haloblock, mga ganun.
0: Ayun nga yung maliit na ano. Oo.
1: Hindi siya luxurious na sasakyan, pero pang ano lang siya, pang deliver lang siya ng mga haloblock.
0: Buti nga naka-away eh.
1: Halo block mga construction activities. So,
0: yan na nga.
1: Ganun eh. Yan yung sinakyan namin kahapon eh. Papunta doon sa ano, papunta doon sa GY Square, doon sa ano, doon sa, ano ba yun? Sa, ay wait lang, hindi ko, ah wait lang ha, wait lang. Saan nga yun? GY Square? Wait lang. Hanapin ko lang sandali. GY Square. Okay. Sa ano siya? Sa may ano siya? Sa may Apas. Ay, sa Lahog. Lahog, Cebu City. Really relevant names. Ano meron? Wait lang nga, let me check. Ano meron? Basta, before that, sumakay na lang kami ng service, construction service na sasakyan. Papunta doon sa may ano, sa may terminal ng jeep. Doon kami bumaba sa may ano, sa may jeep. Sa may jeep terminal. Then ayun, nung pagkababa na namin doon sa terminal ng jeep. Then sumakay kami ng jeep papunta doon sa GY Square. So yun. Nung dumating na kami sa GY Square, naglakad na lang kami papuntang IT Park doon sa ano, sa Cebu City. So yun. Ganun. Pre, ang hirap ng ano, hirap ng transportation kahapon. Oh my god. Holiday naman kasi kahapon. Kaya sinulit ng mga employees yung holiday na yon. So yun.
0: Ano, mag-commercial ba tayo?
1: mag-commercial? Sige, mga kaibigan, magbabalik na po ang salita ng mansanas.
2: It's 1:06 a.m.

0: 美味，我只瞄准这颗心。7-Eleven 星级飨宴，和我一起特制的星级美味，意大利面又香又辣，好过瘾哦！哇，一个是我最爱的台韩味。这不只是甜品，更是精品，最极致的美味就在星级飨宴。快来 7-Eleven 和我一起享用吧！
1: 有你 open， 生活有我 open。
2: ハーゲンダッツ、そのグリーンは上質の抹茶を惜しみなく。いざ解禁、いざグリーンティー、クリスピーサンド、ザグリーンティー抹茶。
3: 내가시원하게말해줄게입자마자차가워서더위순삭몸에붙지않으니까시원한바람이왔다갔다시원해서소름시원해서시원서커 K2
4: V 케어들어보셨나요
5: V 라인을위해내가바꾼건딱하나초이스어데이니아르
6: Welcome to the storyline, where the news becomes the story. Multiple news organizations have reported that a warrant of arrest has been issued against De La Rosa. Former Acopico representative Zaldico has been apprehended in Broad Czech Republic.
7: Pero mas nangyari tayo sa EBS-CBN kasi yun yung pinapanood natin.
8: Right nowadays, reporters are chasing getting clout.
6: The truth is finally out there.The storyline starts right now.
9: Nagbabalik na!
10: Asia's dinner.
9: Baby, my love. May peanut butter at oyster sauce.
11: Naranasan mo na bang hindi maintindihan ng karamihan mula pa nung bata ka? Nahihirapang magsalita at makipag-communicate habang ang iba ay napakadaling gawing ito. Ginusto mo lang namang magkaroon ng kaibigan, pero bakit pandidiri at kawalan ng interes ang isinukli nila sa'yo? Abangan sa ito ang Confessions! 2-hour special start ngayong Biyernes, 8 p.m. sa Cool FM, Cool TV at sa lahat ng social media channels ng Cool FM at Laro Tayo Gaming!
12: Pichita Chupeta,
13: pre.
12: Rinig ko yung kanina, sobrang hina ng bolyo yung rinig ko talaga.
13: Kanina. Oh, okay, nagbabalik po. Kasama ko rin po si LPD. Ayan, kasama ko pa rin ngayon si LPD, mga kaibigan. Tapos nagpapa-play ng lap track si Tita Chupeta na... Saka mga kaibigan, regarding din pala kay Tita Chupeta. Tsaka regarding din pala kay Tita Chupeta, sikat na po siya dito sa baryo ko.
14: Ba't naging salita ng Chupeta?
13: If only you all played the other IAC ad. Salita na...
14: Na...
13: Mas mahaba, mas maganda.
14: Ayan na naman tayo, ah.
13: Mas mahaba, ganda.

0: My favorite kami sa mas
1: maganda. Still love, mas mahaba, mas maganda. Ay, na... Sikat na po si Tita Chupeta sa lugar ko, guys. Sikat na po si Tita Chupeta. Umabot na rin siya sa Buhol, mga pre. Umabot siya sa Buhol. Grabe!
2: Paano na umabot siya
1: Tita
2: sa Buhol?
1: Chupeta.
2: Paano?
1: Umabot siya ng Buhol. Tsaka umabot din siya sa lugar ko. Grabe. Grabe. So may sikat na siya na. Si Tita, si Tita Chupeta. Yes.
3: Tita Chups, daan ka
1: tsaka
3: po sa
1: ano
3: iyo community.
1: Tsaka alam na rin ng alam na rin ng nasa lugar ko yung ano, yung PHTV out of context. Oh.
3: Eh, ito lang hiling natin kay Tita Chup. Daan siya dito sa Cool FM.
1: Oh. Ay, tsaka ano, tsaka kung may encounter man ako, tsaka may encounter kung at saka may kung may na-encounter ako na ano na kaibigan ko na ano na
2: ay,
1: alam niya yung PHTV out of context. Baka siguro sabihin ko siya na may communication ako sa PHTV out of context. Yun. Kasi ano nasa PHTV out of context naman kasi ako sa server na server. Oh. Nasa server naman kasi ako ng PHTV out of context. Kung may ma-encounter man siguro ako na kaibigan ko na ano, alam niya yung PHTV out of context, baka sabihan ko na ano na may communication ako sa ano sa PHTV out of context.
3: Ito lang. Fun fact sa akin that taga-OC talaga ako before.
1: Ayan, ano yan?
3: Taga-OC ako before.
1: Ano yan? Ano yung nasa Cool TV? Ano yung nasa Cool TV?
3: Iba na yan! Iba na yan! Ang gandang eye scan!
1: Yung nasa Cool TV!
3: Ang gandang eye scan din na.
1: Yung nasa Cool TV!
3: Oh my god. Alice. Hindi, maganda pa rin 'yo sa akin. Asa na ba 'yon?
4: Kumain lalabas to random.
3: Isa-set ko sa ano, isa-set ko sa
1: Sunigang.
3: Yan. Yan na kasi 'yung mga yan na sa akin Sunigang.
1: Sunigang.
4: Gong.
1: Gong.
0: Ano yung pagkisi sa sun?
3: The sun,
1: ano pa yung music? Ano pa yung music?
3: Like, ano lang, sun.
1: Ano pa?
3: Parang ano, parang bra, gano'n, bra.
5: Oy, gagaga MSA, ha? Oy, gagaga MSA, ha? Yung wallpaper mo!
1: Sun 618. 618.
3: Oh, visit ka, MSA.
1: Sun 618. Santo Niño. No!
3: Mamaya may Santo Niño na lalagay doon.
4: Wag yan. Wag yung gagawin
1: na sa
4: Google Gemini.
1: Sunbrero. Na...
3: Ay, baka nga pala, ano? Pre-Apple. Mga pala, balik tayo sa... Sandero!
1: Sige, balik tayo. Ano yun?
3: Dapat merong MSA, Mick Sander.
4: Mick Sander.
1: Mick Sander. Pre, what if kumuha ka ng product, pre, na Mick Sander.

0: from OOC dito.
1: Mm.
0: And then, the rest is history.
2: Mm.
0: Ang alam ko, ikaw din, MSA, nagsara sa akin nun eh. Wala nagkakamali.
2: Huy! Wait, nasa TMC sila? TMC FM 1.1? Huy! Kailan to?
1: Ano yun?
2: Ah, May 27 nata to. Mga around 27
0: ato,
2: nata.
0: Ginib ba to?
2: Hindi, kaya, kaya, kaya.
0: Kaya? I see.
2: Nasa ano ata sila? Nasa top ata sila? Uy! Batanjat siya, no? Batanjat si Charlie Kirk.
0: Uy, batanjat si... We are...
2: We are Charlie Kirk!
0: Oh nga pala, ano guys. Ano lang, tawad dito. Kaprisa! Hindi, ito. Kaya natawa, kaya nasabi ko kay, ano, kay Vido. Kasi, di ba, si Vido kasi naghatak sa akin dito sa Cool FM. And then, yun na, dire-diretso na.
2: Ang ganda nga rin ng Cool FM. Mm, maganda yung Cool FM.
0: Dire-diretso na po at ano lahat ng mga katanda-duhan nandito.
3: Alam, mas
2: eh, pero mas malala talaga yung kalokohan sa ano sa DZEX. Mas malala
0: yung mas talaga yun.
2: Compared dito.
0: Ano po yun?
2: Mas malala ano, talaga ang kalokohan doon.
0: Bakit
2: laro Pokemon? Tayo Pokemon.
0: Oh my god. Sino nagpangalan na naman sa akin nito?
2: Laro tayo Pokemon. No.
0: Sino nagpangalan sa akin nito? Ay nako naman.
2: Ayun, bumalik sa
0: sinong may pakana? Sinong may pakana?
1: Junior.
2: Na.
0: Ano pa ba? Dapat ano?
2: 8:30 nga talaga pala yung time slot ko. Hindi ako inform.
0: Wala titigil sa TOC
2: ni P-Apple. Uy, anong pinagagawa mo sa TOC ko? Naka-off ba naman yung physical PC ko?
0: Oh, sabihin, nagpapatugtog ng...
2: Huwag mo subukan i-unmute yung speaker ko.
0: Ano meron?
2: Hindi, baka siguro ano ba? Baka siguro may ipi-play ba?
0: Jason.
1: Jason. Is it the format?
0: Jason ang put.
2: Uy! Uy, anong Alexis?
1: Uy, anong Alexis? Dito na nagsisipo.
0: Uy, ano yun?
2: Uy, anong pinagdagawa niyo sa TOC ko?
0: Balik ka.
2: Sige na nga, teka nga, i-on ko ang TOC ko. Ah, si Charis. Okay. Off. Okay, salamat.
0: Ano pala si Tachop?
2: Salamat sa update. Kala ko may tinitignan kayo sa ano sa PC ko like ano like nanonood kayo ng something dyan sa PC ko. Tsaka ako na naman malalagot dyan, eme. Ayun, so 9:47 mga kaibigan, and tuloy po tayo, ayan, go. Gagawa na nga ako ng Sunny TOC. Sunny. No!
1: Hi!
2: Cross on!
0: Oh my!
2: November Cross on!
1: Ano pa? Division? Division?
0: Division ng bote!
2: Division.
0: Katrina, oh my god, Red. Oh my god, Red.
2: Division.
0: Oh my god, Red.
1: Division.
0: Red.
2: Division.

0: So,
1: tapos ano do, tapos ano si yung dating reporter yung naging pilot. Steve Dailyso. Steve Dailyso.
2: Sunday. Sunday. Wait, but may naalala ako. But may naalala Sunday. Ako.
0: Sunburn. Wala yung sunburn.
2: But may naalala ako sa Sunday.
1: Sunburn. Sunday kasi yun. Sunday.
2: Sunburn.
1: Sunburn.
2: Sunburn.
1: Oh my god. Isip na. Sanita.
0: May sunlight pa. Nakakabulag.
2: Sonita ng Monsanas.
1: Sonita naman.
2: Sonita ng Monsanas. Agreement ng mga anak. Kasundo.
0: Kasundo. So,
2: Steve Dailyson. Dailyson.
1: Steve Dailyson.
2: Still old yet. Harrison Plaza. Ah, dati na nga ata tong ano, dati na ata tong mall, yung Harrison Plaza.
0: Sonitor. Sonitor.
2: Kaprison. Sonitor. Sonitor. Robinson Malls.
1: Sonitor.
2: Sonitor.
0: Ha?
2: Huh? Ano hindi. Pa, ano pa, ano pa?
1: Dati kahapon pa to, ah. Kahapon ng umaga.
0: Sonic.
2: Ano pa, ano pa? Sonic.
0: Patay, Blue Wave.
1: Jace.
2: Patay.
1: Sonic. Patay.
2: Lagot kayo kay Blue Wave. Blue Wave. Eme.
1: Patay tayo kay Blue Wave.
0: You're watching
1: patay
0: this Blue
2: tayo.
0: Wave.
2: Patay tayo kay Blue Wave.
1: Wala na.
2: Wala na. Lagot kayo kay Blue Wave.
0: Save ko na to.
1: Oh, ano na? Who's Christian Petro? Okay. Asa ba yan? GMA News? GMA News ba yan? Ano? Gagi ka tapos.
2: San Goku? Ano?
0: Kumada?
2: Alam ko si ano eh. Alam ko si Christian PHE. Ano yan? Vlogger?
1: Hindi, ano yan? Ano yan?
2: Vlogger and gamer.
1: Asawa yan, ano? Asawa yan ni Gran. Ay, ni Sledrina.
0: Kumparisan.
2: Vlogger and ano yan? Gumana vlogger ba? And gamer.
0: Ayun, kumana nga.
2: LTG
1: ano,
2: looks
1: ano
2: like...
1: Ano ba meron?
2: We do. Daw sabi ni Mips. YouTuber. Full-time content creator ng Pinas, oh.
1: Ito pa rin ng the best. Nakita ko lang ito eh.
0: Songus.
1: Ito
2: good
1: pa rin
2: thing
1: the
2: bro
1: best.
2: Never touched gambling. Yes!
1: Ito pa rin the best.
2: Venn diagram.
0: Venn diagram. Ano yun?
2: Ay, ako. Ay, naga talaga.
0: Pambihira yan, pre.
1: Gram.
0: Ay, isan ko kay therapy.
2: Good thing, bro, never touch gambling.
0: Oh my.
2: Yes. Hindi yan si Bing, hindi yan si Boy Bingo Plus.
0: Katrina San.
1: Katrina San.
2: Katrina San. Katrina Son. No!
0: Ano ba yung Blue? Katrina San. Uy! Uy! Ano to? Baklito.
2: Uy!
0: Razibix.
1: Baklito sa Razibix. Classic na Razibix sa yun eh. Classic na Razibix sa moment.
2: Songgus.
0: Gubada, gubada. Gubada.
2: Tonic. Gubada.
1: Tonic.
2: Grabe. Mark Grayson.
0: Bita.
2: Dax Grayson.
0: No! Tangina.
2: Sonny D.
0: Comparison.
2: Sonny D. Sonny D.
0: Sonny D. Comparison.
2: Chiyong Son.
0: No. Akin na to, akin na to, akin na to.
2: Anong paboritong kanta ng anak mo? Moonlight Sonata. Sonat. New Sun Sticker. Sun Loli. Sun Loli.
0: Pati ba naman sa ASB Radio? Ano pa yan?
2: Mark Grayson. Dax Grayson.
1: New Sun Sticker.
2: Grabe. Grabe sa ano? Grabe. Grabe naman sa brain rot. Sonium.
0: Ano? Sonium?
1: Ano na naman to?
2: Sonium.
1: Ang ganda talaga ng
3: ano. Bago tayo magtuloy. Bago tayo magtuloy, shout out natin ang ating birthday girl kanina. Like, oh, shout out yung birthday girl, si Dayun.
1: Si Dayun, happy birthday.
0: Yes, happy birthday.
1: At saka happy birthday din po sa ating pangulong meron.
2: Happy birthday.
3: Sa gigan sa Tikol, para sa Tikol. Mga DDS kami para sa Pilipinas namin lang.
2: Happy birthday to Dayun, guys! Happy birthday to Dayun! Uy! Sino yun? Ay, si... Ano? Si Boss Cairo pala yun. Lakas ng mic. Nano ko.
0: Okay, I have 43 items of Sun Collection.
2: Nano ako?
0: Dami.
2: Na... Sonry. Sonry.
1: Oh my God, but wait...
0: Son yun.
2: Happy birthday, Dayun! Dubu!
0: Yun! Sonkler!
1: Happy birthday, Dayun!
2: Sonri! Sonri!
1: Son, Sonrio! Sonrio!
0: Sonrio!
2: No son, no son!
0: Yung bataba version!
2: Ay, alam Sonri. Ko, kaharap natin si Tita Chops ngayon sa time slot, pero pwede ba natin siya bignal, bigyan ng banal na kaarawan? Sino?
0: Ah, nakakasilaw.
1: Para sa nagdiriwang ng kanilang kaarawan.
2: Tita Chops?
1: Ito mas matindi. Ito mas matindi.
2: Ah, si ano? Si Dayun? Ah, okay.
1: Ito mas matindi. Ito, ano, send.
3: Ito yung mas malala, pre. Ito.
1: Ayan, may sinid daw.
3: Hindi, ito. Diba yung president ng TGON ang pangalan niya si Dax Grayson.
2: Grayson.
1: May sinunod ako ano
2: Tareb. Hoy. Gagi. Na.
0: Quit mo ako sa game.
2: Grabe na yun. Iba na yan.
0: Ang bilis na wallpaper, pre. Ganon.
1: Ba't may ano? Ba't may sonri na naman?
2: Ba't may sonri?
0: Use a cellular.
2: Malala.
3: Uy, di ba Thursday na yun?
2: Thursday yeah? ngayon.
3: 11 PM, magbabayo ulit si MSA. Salamat po, tutok kayo sa Cool FM 11 PM.
1: O nga pala, ano, Preapol, ano na, extra na.
2: Sige. Diyan lang po nagtatapos ang salita ng mansanas, mga kaibigan. Next episode
1: May pahabol.
2: Show, mga kaibigan. Next episode, mag-one year na po ang inyong show, mga kaibigan. This is me, DJ Mansanas Kamatis. Your show, my show. Maraming salamat po sa ngalan po ng TGO and Entertainment Katuwang Shine Studios. Maraming salamat. Magandang gabi.
1: Galaw-galaw. Galaw-galaw, TLC.
4: Stretchable naman po yung pati. Stretchable naman po yung

0: As we start tonight's show, ayan, nakikita nyo ang ating poster ngayong gabi, of course. Today is, of course, Dayun Day. At sa lahat ng ating mga ka-DDS natin, diehard Dayun supporters dyan, mag-D1, no? And syempre, happy birthday sa nag-iisang Dayun ng bayan, no? And syempre,
1: happy Dayun nag...
0: Sama-sama po tayo.
2: Taglayang apoy.
0: Tuloy ang pagbate.
1: Ilang gabi mga taga-Southern Mindanao, Pilipinas, magandang gabi sa inyo lahat. Ito po ang Gikan sa Tigon, para sa Tigon. Ito ang programa na walang kinikilingan, walang pinaprotektahan, at walang kasinulin. Mga kaibigan, kami po ay live na live sa bayan na mapanood dito lang sa Cool TV Channel 11 at saka din sa 7.2 sa inyong DTV set. Syempre, mapapanood din tayo sa lahat ng mga relay stations ng TVOK4 sa Davao, na mapapanood nyo ang TVH programming doon sa TVH, TVOK4 Davao. Ako naman ang anyong Geometric Chu at attorney Geometric Chu, at kasama po natin na yun ang ating number one sa sahig. Naghihiga sa sahig, number one.
2: Yes.
1: Happy birthday po kay Dayun. Happy birthday kay Dayun. Ito po
2: happy
1: ang
2: birthday,
1: ating
2: yep.
1: President po. Bakit may Isdias Dinner Club?
2: Hey, DC.
1: Kasama po natin tonight ang ating nag-iisa po nating mayor ng Davao City, si Senny Roja Duterte.
0: Son! Son!
3: MSA, will you be my wife now?
0: Patanda! Son! Ang dami nating anak ngayon ah! Ang dami nating dinidisplay na anak ngayon ah! Ano ba context? Ba't ang daming anak? Ano ba? Paano nga tawag dito? Pa-display nga yung scene ni ano ni Blue Wave.
2: Teka nga. I-display mo na.
0: Display nyo. Please lang. Parang awa mo na TOC. Hindi natin na ano yan. Kawawa si Blue Wave kagabi. That's why we have to ano. Justice eh, no?
1: Bibigay namin pero wala akong kinalaman. Sumusunod lang ako sa batas.
0: Sumusunod sa batas eh, no?
1: Sometimes you have to... ako sa batas. Wala po akong kinalaman.
0: Sometimes you have to bend the law.
2: The honest is too much.
0: Nathan, yung ano?
3: Anong bend yung literal ano? Na tuwa?
0: Oy, Nathan, yung litrato na sinin ni Blue Wave. Ba't puro montage yan yung ice ko?
1: Hindi, nagsisave ng picture. Si Tio, okay, si nagsisave ng picture. Si MSA kasi, ilagay mo yan sa profile picture. Sa
3: ano? Paano mental ba? Tutuwad ba?
0: Anak, bawal yan, anak! Ay, Diyos ko po.
3: MSA, yes! Ano, MSA, thank you.
1: Ilagay mo sa sana yun.
2: Yung alin?
1: Yung sila ni Blue Wave, may sun jack doon!
2: Ah, wait.
1: Ano ba yan si Big Sander? Bias! Big Sander, bias!
0: Kita mo, nagre-redemption tayo kay ano eh, kay Blue Wave eh, no? Tapos wala.
3: Buti nga, Big Sabihin sa kanya eh. Buti nga, Big Sabihin sa kanya, pati sa akin, mangga.
0: Mito solution!
3: Walang solution,
1: eh. Hindi yan. Meron... Mig Sander, oh, ayan, no, wait lang, MSK, ayun, oh, yung tinangkit, ayan, oh.
2: Okay, yan, wait lang, ha.
0: Ano na yata to? Ang dami na kasing anak, sa slideshow.
3: Ayos yung mga nagpunta ka na, ano, kada medyo kay MSA, tapos sa akin, baka.
2: Ah, ito, wait lang.
0: Ayan!
1: Dalawa ang nilagay ko doon!
3: Bakit hindi naman lang pinabusta?
1: Hindi yan! May isa pa!
3: I
1: swear to God, MSA.
2: Message ko that below. Ayun. Oh my God.
4: Okay, yun.
0: Always remember mga kagikanatics natin sa pananampalataya, no? The S in MSA is son.
1: Oh, Migson. Migson.
2: Migson there.

0: Basta. Terebi, pahingi nga ako ng Terebi. Ilalagay ko dito sa wallpaper ko, Billy.
1: Ito.
2: Well, mamaya pala sa 11 yan.
0: Akin na yung bola na yan.
3: Sa susunod or
4: order of the court. Order of the court. Sandali lang. Isa lang muna. DDS muna tayo. Di dapat sigawan. Jeyo, ikaw muna.
3: Ah, salamat Pumodin po. Ko. Salamat po, Senate President. May suggestion po ko sa programa na ito. What if yung first gap, since 25 minutes yung first gap, buong teleserye, uh-huh, tapos the rest show.
0: Kumanda
3: yung first gap po, teleserye talaga. Paano ko rin talaga namin nangyari sa Senado?
4: Ewan ko na
2: nagawa.
4: Wait lang ha, sandali lang.
2: Meron ako suggestion. Ito.
4: Iipon nyo lang yung mga suggestions. Iipon nyo lang mga suggestions, tapos ano natin, lapit natin sa management. LDG, what's your suggestion?
2: What if, ano, para makahakot tayo ng mga, ano, ng mga Gen Z, mga millennial, what if, di ba mayroong Senado, may hearing sa Senado, tapos yung nakalagay sa side screen, ba yun ni MSA? What if lang? Para sa boy surfers ba?
4: yung nasa tawag dito? Yung hearing sa taas, tapos yung pagbabayo ni MSA sa baba.
2: Sa baba. Yun.
3: Hindi,
4: grabing brainer pa.
3: Diba meron pa, yung ano, nagyan natin sa side, parang interpreter natin yun eh.
2: Interpreter ang po.
4: Ipon nyo lahat ng suggestions, tapos i-combine natin as one. I-ano natin sa management. Ang importante, happy birthday, Dayun.
3: Ayun, meron hearing tayo na yun. Senate hearing tayo na yun tonight. Tapos yung Senate natin si Sen.
4: Sino kaya interpreter natin? Sino kaya magti-TikTok sa gitna ng video?
3: Sino yung mag-release?
4: Grabe. Sino yung magti-TikTok? Abangan!
2: Abangan! Si Mido daw magti-TikTok.
4: Anyways, mga kalamaw, syempre, no? Umanda na sa isang malaking pagbabago sa kasaysayan ng gikan sa Tiguan. Son! Ang dami ng mga anak na pinipicture natin ngayong gabi, ah. MSA adopted ba to?
3: Nagahalungkat si MSA ng son memes. Ano ba to?
4: Kaya nga, nangahalungkat siya ng anak. Inaampun niya eh.
2: Ano to? Nasaan kayo?
4: Ang random. Teresan. Pakita muli, Teresan. Ay, Diyos ko po, ewan ko sa inyo.
2: Ito, may nakita.
4: Ayan!
2: Oh my God! Why?
4: Ginawang Terepot and Friends eh, no?
3: Tagumikap!
2: Pwede paano yan yung sa baba? Pababa. Sa baba, pinakababa, Tereb. MSA, panoorin mo yung nasa baba.
0: Okay, wait.
3: Tago mix ba?
2: Diba? What if?
0: Ano yung natin?
4: Ano yung natin?
2: Ano?
4: Galing mag-grab garter?
2: Galing na ano? Chinese grabter! Chinese grabter!
0: Sira na ang pagkain. Aray ko.
4: Galing. Hoy ha? Galing, oy, ang galing ng Grab driver ha. Ang galing niya mag West Philippine si Garter.
2: Mm-hmm.
4: To be fair ha, I have to agree naman no doon sa suggestion no. That first gap naman 25 minutes, habaan natin yung opening billboard leching yan. Oh, yeah, yung opening billboard natin ngayong gabi, longest na rin yan, ha. And salute sa ating mga editors ng bayan. Sila ay patuloy na naninindigan para sa katotohanan. And we want to salute them, no?
3: At sana po sa mga sa editor ng Gikan, hindi po kayo maano ng riding in tandem. Sana po hindi kayo maano ng in tandem. I really hope na hindi kayo maano ng riding in tandem. Sana wag hindi na kayo
4: wag na.
3: By the way, I would like to say na pwede kayo magtuloy sa ating Gikan sa Tekol para sa Tekol. I am not proud to be Jensenon anymore. Yung congresswoman namin binote ng no for impeachment. Ayan, ay sakit sa puso.
2: Aray ko.
3: No. Same person that did the underpass, so fuck it. Fuck it. By the way, ayusin. By the way,
4: na para bang bayan o sarili pumili ka?
3: Kung ako man, at mga kaibigan, sa mga nagtatanong, kamusta na ba ako? Ako po, eh, okay.
2: Grabe.
3: Okay. Buhay na buhay pa. Okay. Kaya po 'yan. Kasi mga kaibigan, alam niyo ba siya? Kaseni natin dito si KDDS natin, mga friends natin si Mr. Seni Duterte. O Seni Duterte. Best friend natin 'yan. Dapat alagaan natin kasi 107 years old na po si Seni Duterte. Kaya alagaan natin 'yan. At saluduhin natin po si Seni Duterte. Malapit na po yung birthday niya. Bukas na yung birthday niya. Sayang.
4: Noko.
3: Eh, lalo lang po naman yung sa Buanga. Yan ba yung ano? Yung nag-collapse na? Na ano?
4: Oh, yun oy, to be fair, ha, malakas pa ako. Ha. Wala, hindi pa nagpapakita yung butot balat.
3: Hintayin natin pag mag 200 ka na.
4: Sige, times 2 yung makukuha kong centenarian na ayuda.
3: Oo, pwede na yun. At least, yayaman tayo.
4: Pwede
2: lahat
4: na?
2: Talaga, napakadami ng sun meme na dinadownload ni MSA, no?
3: Walang katapusan, nag-aaral ka na.
4: Ito kasi yun. Meron siyang bagong service, ang tawag daw, orphanage.
2: Kasi sun.
4: Na para ba naging Bantay Bata 163 leching yan?
2: Ilang oy, items na na-adopt ko?
4: Migsan!
2: 60... Wait lang. 61! 61! Ang dami ko na ampon. 61 cents!
4: Grabe! Mula no, ma-viewda! Ang random no! Mula ng mabiyuda sa napakaraming anak.
2: Tatatumpong papa.
4: Ang aming tanging papa.
2: Ewan ko sa inyo, MC. Ang dami mong anak. No, yung sila sa mundong ito.
3: Sen, ito suggestion ko na Sen. Sana next time, kung may oras yung editor natin dito. Hindi ako makasalita kung hindi lang dahil sa visit na son na yan. Anyways,
2: ito dapat. Ay, wait lang. Mali.
3: First gap dapat buong teleserye talaga ng Senado.
2: Teka, mali.
3: Mali. Dapat yung buong first gap, manonood lang kami. Tapos sa commercial, after ng commercial, show na agad. Kunting oras para lang sa nangyayari sa Senado. Pwede na turo yun, oh. Pwede na yun eh. Kaya ng editor niya yun eh. Ikinaan nyo na yung first 10 minutes.
2: Hindi ko makita. Oh my god, hindi ko alam kung nasasan yung ano ko. May sinad na ulit. Ayan, may sinad ko lang ulit yung kapon.
4: Sa dami na nakuha niyo. Oh my god. Nung isilang ka sa mundong
2: ito,
4: laking asar ng magulang mo, at ang gamay ng
3: nilay mo. Baka si Angelo Flores naman magagalit sa amin kasi
4: nakakapon.
3: Nako? Ganon
2: pa kami nakahapon.
4: Madilim nakahapon. Ipaglalaban ko.
3: Uy, ano yung pinagsilid mo, Tora?
0: Hoy! Hoy! Ito'y ba't naka-spoil to?
4: Huwag niyong
2: iba
4: buksan, huwag niyong
2: buksan. Hoy, iba to Tora, iba yan.
3: Happy Dayon Day, Happy Dayon Day, Happy Dayon Day.
4: Happy Dayon Day, Happy Dayon Day. O, yan.
0: Titignan ko na lang sa cellphone. Titignan ko na lang sa cellphone.
4: Ulitin po namin, mga kagikanatics sa pananampalataya. Shout out rin po kay Boss Yo Jace. Yo Jace, Yo Jace tayo at walang mag-iiwanan. And, syempre...
3: Yo Jace for present for owner of the server. Yo Jace for owner of the server.
4: Abangan nyo. Kampanya ni ano ni Boss Yo Jace.
3: Alam mo.
4: Ah.
3: Pag tumakbo si Tien.
4: Oh no.
2: No. Si Tien. I know Tien.
3: Siya yung itatapat kay Yung.
2: Oh my God.
5: Ang aking pong platform ay YouTube, Discord, at Facebook. Maraming salamat.
3: Salamat po, Meps.
4: My platforms are YouTube and Discord. Kaya abangan nyo yan.
3: Ay,
4: ewan ko sa inyo.
2: Salamat tayo sa sun.
4: Mga kagikanatics.
3: Ayaw po magbabalik sa ito ang commercial.
2: Hoy, hoy, hoy!
0: Ito ang commercial.
3: Ito ang commercial.
5: Mas mahaba!
4: May tanong!
6: Siyang lai fan, zan suyu wo de tian mi zu he ma? Zhe shi wei wo te tiao de xin xian mei wei o! Li nei xin dong bing xia, xian zuo jiu shi xin xian! Kuai 7-Eleven, han wei qi xiang yong ba!
7: You need open, 生活有我 open.
6: ハーゲンダッツ、そのグリーンは上質の抹茶を惜しみなく。いざ解禁、いざグリーンティー、クリスピーサンドザグリーンティー抹茶。
8: Oh wow.
9: Is your mouth smelling badly? Now use Sonri Anti-Cavity Toothpaste. With its advanced formula, Sonri Anti-Cavity Toothpaste helps fight cavities while helping remove bad breath for a fresher, cleaner feeling every day. Brush with Sonri today.
10: 브이케어 들어보셨나요? 브이라인을 위해 내가 바꾼 건 딱 하나. Twice a day, 미아르.
11: Introducing Innova.

0: 5 processor for high-demand gaming. Personalize however you want. InnovaStar 14. For gaming, for pictures, for anything.
1: Hi guys! Init ng panahon. Mapapagod pa pagkatapos maglaro ng basketball. Iniisip niya ano-anong dapat na inumin ito. Eto na lang, uminom ng Sinsis Lime, ang soda drink na may lasa ng lime para ma-refresh ang iyong lalamunan at ang iyong katawan. Fresh, diba? Sinsis Lime, nakaka-fresh talaga ito.

0: Anak! Anakin kita! Uy! Iba pala yun. Nakumbo.
1: Nangiti lang sa mundo.
2: Mababalo ka ay DJ Anaray Remix.
3: Parang hindi na yata to ano, Gikan sa Tigon. Gikan sa Son
2: DJ
3: para sa
2: Son.
3: Kaya, syempre, tuloy-tuloy lang po ang ating paglilingkod sa sambayan ng
0: Lapis. Ano yan? Minus end!
1: Wait lang, may
4: so
1: ano,
4: dark.
1: Wait lang.
4: Ayun.
1: Wait lang, mag-degenerate na ako.
2: DJ Honoring Remix! Honoring!
3: Pasensya na po mga kagikanatics natin sa pananampalataya, pero yun po, yun ba yung ano? Yan ba yung partial na media na found doon sa KMJS?
0: Yan ba yung hentai episode ng ano?
3: Yung hentai episode! Ganda ng reference eh, no? Ewan ko sa inyo. But anyways, no, tayo po ay nagbabalik nga dito sa Gikan sa Son para sa Son. And kasama po sa ating plenaryo ngayong gabi, sina Migs Zubiri, pati na rin po si, bakit ang pangalan mo, Christian PH? Andito rin po si,
1: what's up sa inyo mga chikoy?
0: Mga chikoy!
3: Mga chikoy!
0: Ulit chikoy ako since 2019, so alam ko na yung feeling.
3: Andito rin po si, andito rin si...
0: Senador Mido Marcos.
3: Mido Solusyon, Mido Solusyon.
0: Mido Solusyon, Mido Solusyon.
3: Yes, guest candidate ng
0: nandito rin si Senator Erwin Senator Red Tulfo ayan.
3: Which Tulfo though? Which
5: ano
3: Tulfo?
5: Oy, guys, share ko lang, wala pa lang ano, nagala pa ako sa archive of our own AO3 ng ano, ng fix ni na Sherwin Gachela at saka Bison Tibes. Tangina, walang nagsusulat.
0: Susunod.
1: Ang maganap ka sa Wattpad ba? Nandun sila lahat.
2: Ano sa Wattpad? Alala, sa Wattpad pa?
1: Hanapin mo ba sa Wattpad lang? Nasa Wattpad ang solution.
2: Nasa Wattpad? Ayo. Nasa Wattpad?
1: Wait lang. Hinahanap ko na yun. Mulik sonata, putik.
3: O mangana sa isang malaking pagbabago na mangyayari sa programang ito. Malanggi na hinanggikan sa Tigon.
1: Ino ba pa?
3: Dahil ang gikan sa Tigon ay magiging gikan sa Son.
5: Wait, no way. There... Wait.
1: Baka may makita ko mamaya ano? Reason Ontiveros ba mamaya?
5: Wait. I actually saw kanina. Wait lang. I saw something sa Wattpad. I'm not kidding. Wala talaga sa AO3. Ang nakita ko is Alice Go and Risa.
0: Dahil dyan sa susunod na episode ng Gika, magbabasa si Sen.
3: Dear Sen.
2: Bullshit.
5: Guys, ito po lang yung nakikita ko. Hindi ako bibiro, pero meron.
3: Interpol!
0: Ayun! Sen, babasa tayo, Sen!
2: The heartbreak of politics. Oh my god, bro.
3: Yes! Ilan minutes ba to? Okay.
0: Kainin natin yung buong flood, Sen. Ako lang maglalakad.
2: Kainin nyo. Meron pa daw. Meron pa.
0: Order the call.
2: Beyond the plenary, meron pa.
5: Okay po lang yun, gago.
0: Pag-i-switch, Derby, pag-i-switch.
2: I-switch.
3: Order of the court. Sandali lamang. Huwag po muna tayo mag-DDS. Di dapat sigawan, please lang. Thank you very much.
5: Wait lang. Meron pa.
0: Pili tayo sa tatlo. Babasahin natin tonight. Tapos yung sinang babasa. Tama ba sa'yo? Oo, oh, ganoon yun
3: sa'yo. Anong klaseng basa ba yan?
4: Sandy Trillitis.
3: Don! Ang dami natin ampong!
2: Ampong ka na, Sandy Trillitis.
0: Ando. Sige na. Babasa na tayo.
3: Pagbasa mula sa aklat.
2: Dear
0: Host. Dalawa. Harvey of politics and
1: the wait. Ako nga magbabasa.
3: Ayaw ko dito ang pangyayari.
2: LTG pre, si LTG. Sige, go. Handa na.
1: Wait lang. Nasa na ba yung radio boss ko?
2: Handa na.
5: This is not us
0: Wait. Wait lang, Mido. Ano yung babasahin natin una?
5: Yung heartbreak of politics muna, tapos yung sige, beyond the sige. Plenary.
0: Sige, heartbreak of politics.
5: Wait, may iklay.
3: Mga kalamaw, kayo po ay nakikinig.
6: Sa barangay, love stories.
5: Wait lang ah.

0: Sa what?
1: Pa-order isang isang taste ng beer.
0: Tanong ko lang, di ko man ako magtuloy. I want to make sure na safe ito. So anong rating nito? May rating ba to?
2: Ewan ko.
1: Rated G, rated G.
2: Rated G?
3: Ngayon ko walang rating. Pero wait, paspasan ko sa ano? Paspasan ko sa Wattpad.
1: Basta request daw ni TCP lovers din yung background.
2: Baka may ano dito, baka may pinagbabawal na technique eh.
0: Pag may...
3: Ano yan? Build better.
2: But may lovers team! Nakapag, wag po, wag yan. Na,
0: may lovers team.
3: Na... Gago ka ba? Yung nga eh. Ay, meron. Chapter 4 is ano pala, NSFW.
2: Oy, ba't may
3: tagto? Lagi,
2: Happy birthday, Dayun! Kada Biyernes, 7:45 p.m. Cool TV at sa lahat ng social media channels ng Cool FM at Laro Tayo Gaming.
4: May way, 我只瞄准这个 7-Eleven 星级飨宴 和我一起特制的星级美味 意大利面又香又辣 好过瘾哦 哇，一个 是我最爱的台韩味 这不只是甜品，但是精品 最极致的美味就在星级飨宴 快来 7-Eleven 和我一起享用吧
5: 有你open 生活有我open
6: Oh wow
7: Is your mouth smelling badly? Now use Sonri Anti-Cavity Toothpaste. With its advanced formula, Sonri Anti-Cavity Toothpaste helps fight cavities while helping remove bad breath for a fresher, cleaner feeling every day. Brush with Sonri today.
8: Häagen-Dazs. その グリーンは上質の抹茶を惜しみなく.
9: いざ, 大金.
10: いざ, Green Tea.
11: Crispy Sando.
12: The Green Tea.
11: 抹茶.
13: Ako po ang bilang Vice President, CEO at correspondent sa network na ito. Dahil sa sobrang pagod ko sa trabaho na ito, ang solution ko, GT Cola Great Flavor.
14: Meron itong iron, taurine at vitamin C. Tumutulong para mag-relax at lumagkas ang iyong resistensya.
13: Ah, isang inom mo lang, refreshing na. Dahil dito, makakapag-relax sa ang buhay ko. Kaya subukan nyo na ito inumin. 20 pesos lang SRP.

ng drama, tawanan, musika at iba pa. Narinito lang yan sa lahat ng pakiramdam. Mayroon kami para dyan, saan man at kailan man. Laging sumasahing papawid sa 99.5.

0: ng mga estudyante sa senior high school.
1: Pag-decide na ang DepEd, sobra na ba yung competencies nila na naiiwanan na tayo? Baka dapat focus muna sa pinaka-basic. Ito muna ang pagtuunan ng pansin. Reading, reading, reading. Whether 4 quarters o 3 semesters, issue pa rin ang kalidad ng edukasyon.
0: Si House Committee on Education Chairman Roman Romulo.
2: Inilunsad ng Department of Education ang Oplan Balik Eskwela Program bilang paghahanda sa pagbubukas ng klase sa June 8. Sa ilalim ng programa, makikipag-ugnayan ang DepEd sa iba't ibang ahensya para maplansya ang mga paghahanda sa panibagong school year. Kabilang dito ang Department of Transportation na magbabantay sa sitwasyon ng trapiko. Gayon din ang NDRRMC na nakatutok sa magiging lagay ng panahon. Handa rin ang Meral at MWSS na tumulong sakaling magkaroon ng brownout at water interruption. Tiniyak naman ng DepEd na hindi bibigyan ng administrative at clerical work ang mga guro para matutukan ang paghahanda sa nalalapit na pasukan.
0: Time out, anong oras na Miss Beautiful?
2: 7:20 na po ng umaga.
3: Marami pa oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
0: Ano ka mo? Ay, mabilis din yung bunga nga ako eh. Mas mabilis si Elena. Anong oras na ikaw mo?
2: 7:21 ng umaga.
3: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
0: Marami pa istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol. Perfect Balita na. Alas 7.
4: Radyo Patrol Balita alas 7. Mga balitang kumpirmado, sigurado, TCMM.
3: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
5: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Protect Soap. Freshness every day.
6: Miss, yung right man dito.
7: Meron kaming iba.
6: Miss, dun ako sa kilala ko na at pinagkakatiwalaan ko. Kaya, basta right man.
8: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sigurado nung panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Belprado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano bang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ng lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
4: Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
0: Balikan natin ang mga balita sa oras na alas 7:23. Inaasa ang lalakas ang bagyong Domeng habang nasa Philippine Sea. Huli itong namataan sa layong 1,345 kilometers sa silangan ng southeastern Luzon. Taglay lakas na hangin umaabot ng 75 kilometers per hour at pagbugsong 90 kilometro per hora. Kumikilos ang bagyo pahilagang Ganluran sa bilis na 20 kilometro per hora. Palalakasin ng bagyong Domeng ang southwesterly wind flow o paunang ihip na habagat na magdadala ng pag-ulan sa kanlurang bahagi ng Visayas, Mindanao at Palawan. Sa kabila nito, inaasahan pa rin ang delikadong heat index sa 50 isang lugar ngayong araw. 47 degrees Celsius ang heat index sa Cavite City at Gasiguran sa Aurora, habang 46 degrees Celsius naman sa Apari at Tuguegarao. Sa Cagayan, Baler sa Aurora, San Ildefonso sa Bulacan, 45 degrees Celsius sa 7 lugar at 44 degrees Celsius naman sa 14 na lugar, kabilang na ang Metro Manila.
2: Patuloy ang pagbaba ng level ng tubig sa mga dam. Kahapon, bumagsak sa 174.03 meters ang water level sa Angat Dam mula sa 174.44 meters noong Miyerkules. Bahagya rin bumaba ang level ng tubig sa Ipo, La Mesa, Binga, San Roque, Pantabangan at Magat Dam. Simula sa Hunyo, sususpindin din ang alokasyon ng tubig para sa irigasyon sa Pampanga, Bulacan at ilang bahagi ng Rizal. Ibinaba naman sa 50 cubic meters per second ang alokasyon ng tubig sa Metro Manila, Bulacan, Cavite at ilang bahagi ng Rizal mula sa dating 52 cubic meters per second. Pero para kay National Water Resources Board, sapat pa rin ang alokasyon sa pangangailangan ng mga consumer sa Metro Manila.
7: Sa June po kasi ang alokasyon ay 50 cubic meters per second. No? Sa tingin po naman natin, sa ganitong alokasyon ay sapat po yan na supply ng tubig para po sa pangangailangan ng mga kababayan natin dito sa Metro Manila. Lalo pa ho, no, itong pumapasok na itong panahon ng pag-ulan ay kuminsan po ay mas pumababa po, you know, yung demand ng kababayan po natin.
2: Si NWRB Executive Director Sevilio David Jr.
0: Alas 7.26 sa ikapat na sunod na araw ngayon Linggo, muling isinailalim sa yellow alert ang Visayas Grid kahapon. Puso dito ng record o ng forced outage na 13 planta, habang 14 ang tumatakbo naman sa rated capacity o kulang ang produksyon. Dito sa Metro Manila, nakaranas naman ng brownout ang ilang lugar kahit wala pong red alert o yellow alert o kawalan o pagnipis ng reserbang kuryente. Sa Pasay City, nawalan ng kuryente ng ilang lugar simula noong Martes at naibalik lang kaninang alas 4 na madaling araw. Sinasabing wala ibinigay na paliwanag ang Meralco sa nangyaring brownout.
11: Usually kasi pag nag-report ka, they will ask for certain customer number and then what happened. Yun lang po, and they will not explain. So they will create a report and then they'll have to wait. Ganun lang siya. So medyo matagal yung waiting time. This is the first time that we have experienced na umabot ng tonight. Walang kuryente.
0: Sa pahig ng Meralco, nakararanas ng brownout dahil sa overloading sa mga linya at transformer, bunsod na mataas na konsumo ng cooling appliances tulad ng aircon. Mamaya po, babasahin natin ang buo ang statement po ng Meralco, ha? Inihain naman ng Meralco ang petisyon para i-refund na mahigit 9 billion pesos na sobrang nasingil no nakarang taon bilang pansalo sa inaasahang dagdag singil sa Hunyo. Sinabi ni Meralco spokesman Joe Saldariaga, nakatumbas ng 9 centavos kada kilowatt hour ang posibleng refund ng mga consumer kapag inaprubahan ang petisyon.
12: Pag pinagsama mo itong dalawa, around 9 centavos per kilowatt hour po yan sa customers na i-refund natin if the proposal of our application will be approved.
0: Pero para sa grupong Power for People Coalition, dapat busisiin ng Energy Regulatory Commission ang singil sa kuryente, lalo't ang Meralco pa ang nag-aalok ng refund. Noon na nanindigan ng grupong hindi dapat ipasa sa consumer ang epekto naman ng problema sa transmission lines at pagbalya ng mga planta.
2: Itinanim na sa ibang lugar ang ilang punong hinukay sa Quirino Avenue sa Maynila. Kabilang dito ang 2 puno ng Nara na pinagtulungang ilipat at ibangon sa Manila Hidden Garden. Paliwanag ng DNR, hindi na maayos ang kondisyon ng ilang puno sa Quirino Avenue kaya hindi na kayang ilipat. Sa mahigit 600 punong sinuri ng DNR, 65 na lang ang itinuturing na malusog at 16 ang patay na, habang nabubulok na ang iba pang puno. Nauna nang itinigil ng DNR ang pagpuputol ng mga puno sa Quirino Avenue na bahagi ng konstruksyon ng Southern Access Link o SALEX. Sinasabing galing sa project proponent na San Miguel Corporation ang voluntaryong pagtigil sa pagputol ng mga puno.
0: Mahigit 2,000 buto na ang na-recover sa Taal Lake sa Batangas na pinaniniwala ang pinagtapunan ng mga nawawalang sabungero. Isinailalim ang mga buto sa cross-matching sa DNA ng mga kaanak na nawawalang sabungero. Pero tumanggi si PNP Forensic Group Director Colonel Pierre Carpio na magbigay ng detalye kung may nagtugma na sa DNA cross-matching. Nauna na ibinunyag ng whistleblower na si Julie Padidongan na dinukot at pinatay ang mga sabungero bago itinapon sa Taal Lake.
13: Continuous ang ating examination sa mga ito. And then we will have a comprehensive results reports with regards to matching ng mga DNA natin. Buto to. Ito ang pinakamahirap na parte ng katawan na kinukuhanan ng DNA at maproseso.
0: Patuloy naman tinutugis na itinuturong mastermind sa kasong si Atong Ang na sinasabing huling namataan sa Cavite.
2: Pasintabi po sa maselang balita, sugatan ang 11 anyos na batang babae matapos pukpukin sa ulo at saksakin ng binatilyong kaibigan sa Arayat, Pampanga. Sa investigasyon, magkasamang pumasok ang biktima at 14 na taong gulang na suspect sa abandonadong bahay sa barangay Paralaya. Biglang pinalo ng suspect ng bote sa ulo ang biktima at sinaksak ng 7 beses gamit ang basag na bote. Hindi pala kontento, binusalan ng suspect ng mga bato ang bibig ng biktima para hindi makasigaw.
0: Ilang taon yan?
2: 14 and 11.
0: Hey goodness!
2: Hayang ha. Nanlaban ng biktima, kaya ang suspect pa ang humingi ng tulong sa mga construction worker na dumadaan sa lugar. Umamin sa krimen ang menor de edad na suspect na inilipat na sa kustudiya ng Arayat Municipal Social Welfare Office.
0: Mario Sim. Ay, pero alamin na po muna natin na late sa Showbiz Spotlight mula kay Ganiel Krishnan. Ganiel, good morning, Ganiel!
14: Good morning sa inyo, Alvin at Doris. Sa ating Showbiz Spotlight, muling nagpakita sa publiko ang Hollywood icon na si Julie Andrews. Sa World Parkinson Congress sa Arizona sa Amerika, nagbigay ng video message ang 90-year-old na si Andrews bilang suporta sa mga nakararanas ng sakit. Nagpahayag din ng suporta si Andrews sa Red Thread Project na sumisimbolo sa pagkakaisa ng Parkinson's community. 2023, huling nagpakita sa publiko si Andrews sa 90th birthday ng kapwa Hollywood actress si Carol Burnett. Kilala si Andrews sa pagganap sa pelikulang The Sound of Music, Mary Poppins at The Princess Diaries at nagbigay boses din sa mysterious narrator na si Lady Whistledown sa Netflix series na Bridgerton. Para sa Showbiz Spotlight, ako si Gino Krishnan. Happy Friday, mga kapamilya.
0: Balik nakakamiss inyo, naman si Julie Andrews. Ano? Oh. Si Julie Andrews, yung latest ko na, ano, although hindi natin siya nakita, boses niya, partner, yung sa Bridgerton. Oh, yung si, anong pangalan?
14: The Lady
0: Whistledown. Yun, yung chismosa doon. Yung,
2: Marites.
0: Oh, yun yung Marites. Yung role niya, yung taga Bulgar siya ng mga iskandalo doon, di ba? Ganyel?
14: Yes. Oh. Nanonood ka pala, Alvin.
0: Oo, nanonood ako noon.
2: Ah, talaga?
0: Oo, pero hindi ko natapos. Parang nasa gitna lang ako doon. Di ba yun yung parang may reyna na parang ang buhok niya sobrang laki?
2: Oo.
0: Di ba yun, yes. Yun, di ba? Yung,
2: hanggang ano,
0: yung black?
2: Hanggang siyam na palapag.
0: Oo, naalala ko na.
2: Oo, di ba?
0: Yung black, yung babae na black na pwede parang nachinita siya, di ba?
2: Oo, nakakasyak lang kasi siyam na palapag yung buhok
0: niya. Hindi, kaya ko yung pinanood dahil na nasabi si Julie Andrews daw. Akala ko naman ang role niya prinsesa o hindi siya palang taga-kwento.
2: Boses siya.
0: Saan niyo ba yung last na proyekto niya na kita yung mukha niya, Ganiel? Di ba nandun din siya dun sa pelikula na may prinsesa?
2: Princess Diaries.
0: Princess Diaries. Yung parang lola siya.
2: Oo.
0: Naalala ko nga. At least ngayon may cause pa rin siya.
14: Si Anne Hathaway.
2: Oo, si Anne Hathaway.
0: Hindi si Anne Hathaway yun.
2: Ha?
0: Si Anne Hathaway ba yung prinsesa?
2: Siya ang prinsesa.
14: Oo.
0: Okay. Abata pa siya nun.
2: Oo. Dalawa na kami nagsasabi, ayaw mo pang maniwala.
0: Hindi, na iba na sa isip. Si Anne Hathaway, naalala ko sa... Hindi ba The Devil Wears Prada yun? Si Anne Hathaway yun?
2: One and two.
14: Pero doon din siya sa, ano, sa Princess Diaries. Nagkaroon pa nga ng Princess Diaries 2.
0: Oo na. Sige na, naniniwala na ako. Di ba pwedeng magkamali?
2: Biyernes ngayon. Kaya hindi pwede.
0: Ganyan, thank you ha. Maraming maraming salamat. Biyernes naman. Pagbigyan mo na ako ha. Thank you. Maraming maraming salamat. Pag ganyan ang pinag-usapan dun sa namin sa TV Patrol, si Karen Davila, magkaka-interest. Lahat na magaganda, pinapanood.
2: Ah, talaga?
0: Ay, updated si Davila. Pagdating sa mga series, naku po, Diyos, hindi mo matatalo si Davila. Nauna siya palagi, partner.
2: Kaya pala nung isang beses pumasok, naka, ano yung costume ng ano? Yung mga Koreano.
0: Hindi naman, parang hindi ko naman siya napakinggan na nanonood. Paano kami, hindi kami nanonood ng mga Korean novela. Ikaw mahilig ka dun.
2: Ano nga ang tawag?
0: Si Ate B naman nanonood. No?
2: Ano nga ang tawag dun sa dami? Tanbok.
0: Hanbok. Hanbok ata.
2: Sabi ko tambok.
0: Iba yung tambok.
2: Tambok mapatma. Ano to?
0: Biyernes, di ba?
2: Naalala ako bigla. Sorry.
0: Si Bea, nag-twinkle-twinkle yung mata. No? Sinabi mong matambok.
2: Ay, talaga namang matambok. Di ba?
0: Niniwang na siya, niwang. Ang opposite ng tambok sa amin, niwang.
2: Payat.
0: Yes.
2: Payat.
0: Niwang. Kapag sinabi kang niwang, ganda yun. Pwede. Niwang, safe mo. Sexy.
2: Pwede ba ang sagot ko? Niwang.
0: Ewan ko sa'yo, Bigorne. Adyan pong kabuo ng mga balita itinampok sa Radyo Patrol Balita alas 7.
2: Ako po si Doris Bigornia.
0: Ako naman po si Alvin L. Chico. Magandang umaga at maraming salamat, Pilipinas. Pero hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang
15: Gising Pilipinas
0: Energy Energy!
16: Radyo Patrol Balita alas 7.

0: sa check-up o bayad sa doktor, wala. Zero balance kami lahat. Abot sa langit, alam ko pa, salamat.
1: Basta't kayo'y naka-admit sa basic accommodation ng DOH Hospital, wala na po kayong babayaran sa kwarto, professional fee ng doktor, gamot, laboratorio, at iba pang gastusin. Ang inyong paggaling, ang kailangan nyo na lang isipin. Ang kaibahan ng no balance billing ay para sa pasyenteng indigent o mahihirap. Ang zero balance billing naman ay para sa lahat ng pasyente, mayaman man o mahirap. Kapag may admitting orders na, kukunin lang ang kanilang impormasyon sa admitting unit ng ospital at kailangang maitalaga sa basic accommodation. Isa po ang zero balance billing sa hakbang ni PBBM para maisakatuparan ang universal health care. Palalakasin pa po ng DOH ang zero balance billing dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
2: Balitang kumpirmado, Radyo Patrol, serbisyong sigurado, DZMM.
3: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
4: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Grand International All-Stars in Thailand.
5: Show your support now for all Filipino Pride delegates and watch the latest amazing competitions live for free on Playtime Entertainment's YouTube channel.
4: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for more surprising updates.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
8: Food's here, guys.

0: Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
1: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Patuloy na magbabalita, patuloy na magliligo.
2: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
3: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limit. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Responsible gaming at Bagcor.ph.
2: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
5: Hoy!
1: Boses nagigising sa umaga. Alvin El Chico. Joris Bigornia. Gising Pilipinas.
5: Mukhang may galit sa akin si Ellen.
6: Bakit naman?
5: Sinasapawan ako lagi. Parang ganina pa yan.
6: Oo.
5: Oh, may hindi galit kaya, sa akin. Oh.
6: Hindi kaya mabagal ka lang, mabilis si Ellen.
5: Time check muna, partner. Go!
6: Time check. 7:39 in the morning.
7: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
5: Sabi ko, oy! Oh. Sabi kong ganun, oy, maganda special yung episode namin bukas sa Wais Consumer.
6: Wow, ano yan?
5: All about pension.
6: Ah.
5: Oh, di ba? Have you ever thought, bakit ang pension nyo ganyan lang?
6: Oo naman.
5: Paano ka nagkakaroon ng pension? The basics of pension. So, bisita natin yung taga-SSS at taga-GSIS partner.
6: Oy, naalala ko tuloy bigla ang tatay ko.
5: Oh.
6: Nagkukubra pa siya ng SSS, FFF niya.
5: Promaliit kasi SSS.
6: Oh, maliit,
5: mas malaking GSIS.
6: Pero masaya na yung tatay ko.
5: Itanong natin na bukas, bakit mas malaki ang pension ng mga taga-gobyerno kesa sa atin sa pribado? At may paraan ba para lumaki ang pension ko? Kasi parang pagdating
6: parang
5: ko ng 60-65
6: diba?
5: At ang dami ko ng sakit, hindi na kasya yun.
6: Kaya nga.
5: Ayan. As a consumer, ha? Tumutok po kayo 11 hanggang 11 12 yan.
6: 11 to 12. Yung guest nyo from SSS.
5: Ulit-ulit.
6: Hindi nga. Meron akong spill. May invento ako bigla. Kaya ako tinatanong. Sabihin na makakapag-easy.
8: Easy.
6: Nawala
5: alam ko na, alam ko na.
6: Nawala yung spill ko tuloy. Walang hiya ka.
5: Kita mo kami, walang hiya raw ako. Minura pa ako.
6: Hindi naman mura yun.
5: Ay, easy. Si Raulo ka pala eh.
6: Ayan, pwede yan.
8: Easy, nagmura, easy.
6: Wag ang PI. Ano na nga yung sasabihin ko, nakalimutan.
5: Mamaya na yan, partner. Nandiyan na si ano muna, yung Lorraine. Oh, Lorraine Galvez, tawagin mo.
6: Nasaan
5: si Lorraine
6: ba?
5: Galvez. Oy, sa
6: nandun
5: doon
6: sa Antipolo, Barangay Dalig, si Lorraine.
5: Yan. Tawagin mo.
6: Lorraine! Ay, nagalit. Lorraine!
9: Good morning! Hello mga kapamilya, ako po si Lorraine Galvez, ang inyong online show diva na sa Radyo Muna, Chichika. At ngayong Biyernes ng umaga nga Kuya Alvin at Ate Doris ay nakisakay ako sa Jeep CMM upang bisitahin ang ating mga barangay volunteers dito sa Barangay Dalig, Antipolo City. At pagdating nga po namin dito, sobrang payapa at sobrang linis. Pero nung nalaman po nila na si Kuya Alvin ang isa sa mga hosts ng Gising Pilipinas, na kung biglang umiingay, parang heart attack talaga. Meron po kayo dito na number one fan, Kuya Alvin. Patay na patay po sa inyo.
10: Ay, hello po, Alvin.
9: Hello po kayo. Hello po.
10: Ayan. Hello po.
9: Hello po kayo.
6: Oh, diba? Heart attack talaga.
9: Hello po. Ano
11: mo ba? Ronald!
9: Ano mo ba nagkakabalan niyo dito sa inyong barangay?
11: Salupon po ako.
9: Ano po?
11: Salupon. Hi, Sir Alvin.
5: Hello!
11: Peacemaker.
9: Peacemaker, ayan. Sa sobrang peacemaker niyo po, nung nalaman niyo po na si Sir Alvin na nandito, parang nawala yung peace, no?
11: Yes. Nagkaroon kami ng sobrang alive.
9: Yes. Ano po gusto niya sabihin kay Sir Alvin?
11: Sir Alvin, I love you. Ingat ka palagi.
5: Love you too. Ma?
9: Ano pong meron kay Kuya Alvin kung bakit patay na
11: guwapo
9: kayo?
11: Aha! Saka magaling siyang face ng BZM.
5: Sige na nga, magdadagdag na nga ako.
6: Ayan!
5: Sige na, magdadagdag na ako. Magdadagdag na nga sa libo. Sa libo.
9: Ay, ikinatag daw si Kuya Alvin.
5: Oh yan, wala ka tuloy signal kasi na sobrang sa energy. Go, go, go.
9: Pasensya na po nang wala yung signal, pero sobrang nagbun lang energy nila. Maraming salamat po.
5: Sige na, magparapol ka na, go.
9: Kung po kayo gustong batiin?
11: Binabati ko ang aming...
9: Sino po? Ay, ito na lang po.
11: Binabati ko ang lahat ng empleyado ng Barangay The League. Mabuhay tayong lahat!
9: Yeah! Buhay na! Why dahil alam mo ba ang pangalan may wag
11: yes.
9: Goal? Eto na, eto na. Bubunot na ako dahil sobrang taas ng energy ninyo. Lalo ka!
11: Bubunot ako sa
9: energy! Kasama daw po dito sa ating mabubunot ay meet and greet with Sir Alvin.
11: Yes.
9: Charisse! Ayan, sige, sige. Bunot na po tayo ng pangalan. Eto na, ang nabunot ko po ay si... Roberto S. Garina!
11: Hello po.
9: Hello po. Hello po. Good morning sa ating mga pamilya.
11: Good morning mga aking kapamilya.
9: Yeah, ano po pinagkakabalan po ninyo dito sa
11: Lupon
9: barangay?
11: Po ako.
9: Lupon. Ay, ano po ginagawa ng mga Lupon?
11: Tagapamayapa po ng mga problema. May mga problema.
9: Oo. Paano niyo po ba napapanatili ang kapayapaan dito sa Barangay The League?
11: Wala naman po lahat na problema namin na resolve namin. Mm-hmm. Sa pamamagitan ng pag-aayos po namin sa dito sa Barangay Dalig.
9: Ilan taon na po kayo Lupon?
11: 23 years.
9: 23 years! Grabe! At syempre, bilang nandito na po tayo sa DZMM, eto, nabunot po kita kaya tanggapin po ninyo ang DZMM shirts!
11: Maraming salamat po.
9: Yes, parang kita nyo lang ulit sa
11: Yes.
9: Ito mula sa DZMM at 1,500! Saan niyo po gagamitin ang 1,500? Saan niyo po gagamitin ang 1,500?
11: Siyempre, sama, ibublaot ko po sa mga kasama ko! Maraming sa mga, Sir Alvin at Chico.
5: Thank you!
9: Tourist din po!
11: Ay, kay Ma'am Torres Bionia.
9: Yan, kami mga gusto rin po kayong batiin.
11: Binabati ko po ang mga aking mga apo.
9: Hello po sa
11: Hello
9: mga
11: po.
9: Apo. Berto, maraming salamat po. Mula rin sa Barangay Dalig, Kuya Alvin at Ate Doris. Balik na po rin sa studio. Pero may dadagdag pa po ba tayo, Kuya Alvin?
5: Oo, binigyan ko. Nag-donate na ako kay Camille 1,000. Kayo na magbunutan dyan, ha? 1,000 kasi mag-OT tayo eh. Kayo na magbunutan dyan. Basta meron pa kamo isang mananalo ng 1,000. Wala, naputol.
6: Naputol.
5: Thank you. Basta meron pa po sila, ha? Bahala okay. Na kayo. Basta kayo yung mga gano'n dyan. Maghati-hati. Siniko, bagsik mo na natin. Habol natin.
6: Go!
5: Nagmamadali ako. Tatlo-tatlo pa yung interview. Nico, go!
4: Alvin at Doris, hindi bababa sa 15 ang mga pasaherong na italang sugatan nang tumagilid ang isang modern jeepney dito yan sa bahagi ng Miriam Defensor Santiago Avenue o dating Agham Road sa Quezon City. Naiulat din ng mga responding otoridad na isang pasahero ang naipit dahil sa insidente. Naganap 5:11 kaninang madaling araw nang bumangga ito sa isang armored van malapit sa kanto ng Quezon Avenue. Batay sa paunang investigasyon, humabol umano ng driver ng armored van ng green light sa kanto ng Quezon Avenue kaya sumalpok ito sa dumaraang modern jeepney kaya naman ito tumagilid. Kinamot na yung mga sugatang biktima at wala namang naiulat na sawi. Nilagyan na rin ng kusot ang bahagi ng kalsada kung saan sumagas ang langis at binuksan na sa trapiko ang isang lane nitong Miriam Defensor Santiago Avenue na sinara kanina dahil nabatak na rin kani-kanina lamang yung tumagilid na modern jeepney dito sa lugar. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
12: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa X-30.
5: Nako, ang dami nagpapabati. Binabati ni Sunshine Mortel si Ronald Almasco. Jet Mariano Capiz, magandang umaga sa iyo. Ella Ong, good morning. Ed Shua ng Makati Business Club, good morning din po. Jing Subido, good morning. Okay.
6: Hello, Jet.
5: Si Assistant Professor Michael Tew Jr. ng University of the Philippines College of Law. Isingit natin, partner, dahil madaling araw ngayon sa Europa.
6: Nasa Europa.
5: Si Professor. Hi, Professor. Good morning po.
6: Good morning.
13: Good morning, Alvin, Doris, at sa lahat ng mga nakasubaybay.
5: Maiksi lang po, Professor. Hingi lang tayo ng layman's explanation ng salitang force majeure sa law. Kasi may ibig sabihin yun, partner, sa batas. Ano po? Ano ba ibig sabihin? Is that a French word, attorney?
13: It's Latin
5: word,
13: phrase, Alvin, na ang ibig sabihin ay isang event o isang pangyayari na hindi mo nahuhulaan or nakikinikinita, or kung nakikinita mo or nahuhulaan mo ay hindi mo maiiwasan. So usually, yung force majeure o yung hindi mo mahulaan o maiwasan na pangyayari ay ginagamit na bilang excuse kasi meron kang isang obligasyon tulad lang sa isang kontrata na hindi mo ma-

0: maiwasan, pero ang purpose ng force majeure ay bilang excuse na hindi mo magawa ang kailangan mong gawin. In this case, hindi naman yan nakakaapekto sa kanilang trabaho, hindi makaapekto sa kanilang pag-attend ng session for it to matter. Tulad ng paano siya gamitin sa mga obligasyon na hindi mo magagawa yung obligasyon mo dahil may force majeure. In the same case, dahil hindi siya makakaapekto, it's not relevant to their duties. Like COVID-19 and the pandemic was a force majeure. Kasi yun talagang nakapagpigil sa mga tao na magpunta sa kanilang mga opisina because of the health situation. So sa kasong ito, wala yung danger na yan.
1: Opo. Sir, yung mga kontrata ba na pinasok mo, kagaya sa ikaw may kotse ka, Alvin, eh nagka-lindol, na-plot yung kotse mo, force majeure ba yun?
2: Yes.
0: Depende kung ano yung obligasyon mo, no? Kasi kung ang obligasyon mo ay magbayad ng amortization or ng installment, wala nang, hindi na yun cargo ng babayaran mo. The fact is, binili mo pa rin yung kotse at siguro ano na lang, masamang pangyayari na lang, no? Pero kung halimbawa ang obligasyon mo ay mag-deliver ng isang produkto at hindi mo na-deliver dahil ang daan na binabaybay mo ay naapektuhan ng lindol at nagkaroon ng, for example, pagbagsak ng bridge. So, syempre, hindi ka makatawid, no? So, excused ka na hindi mo ma-deliver yung nasa kontrata mo. So, kailangan mo siyang tingnan in the sa context na kung ano ba yung obligasyon na kailangan mong gawin.
1: Pero tama ba or mayroong punto si Senator Robin Hood na parang repasuhin natin ito, ibig sabihin ng force majeure, para nga po maipasok, kagaya nun, yung sinasabi niya na yung gera, yung El Nino, yun po, kakayanin po ba or hindi talaga po pwede, hindi ubra na ipasok yun?
0: Oo, sa tingin ko hindi uubra or hindi pwede, kasi bakit naman kung talagang force majeure yung mga bagay na yon, no? Bakit mga senador lang ang maaapektuhan at hindi makakapunta at bumoto? Paano naman yung buong Senado, yung staff nila at yung mga committee staff, no? So kung ang punto ay may force majeure at hindi sila makakapasok, makapag-convene ng Senate, parang weird naman, no, na senador lang ang maaapektuhan ng rule na yan. And in the same case, lahat naman ng mga events na binabanggit ni Senator Padilla ay theoretically, no, nakakaapekto sa lahat ng tao sa Pilipinas. So in that case, pwede din yung gamitin na rason na hindi pumasok ang mga tao sa trabaho kasi may force majeure. So malabong-malabo siya sa akin.
2: Opo, okay. Opo, tama. Pa, can you imagine, partner, yung kasambahay mo?
1: Oo.
2: Sabi ng kasambahay mo, ma'am, hindi po muna ako magtatrabaho.
1: Ay,
2: may force majeure. May gera sa Middle East. Can you imagine? Sabihin sa'yo na empleyado mo.
1: Kaya, oo.
2: Yeah, ibig sabihin, mali-mali po. Ang point dito is, senador ka, and yet mali-mali ang pag-cite mo ng examples ng force majeure. Yun ang point doon. Ang laki ng sweldo mo, huwag mo namang pinaglulukong taong bayan.
1: Mali yung interpretation.
2: Hindi ho ba, attorney?
0: Oo, tsaka Alvin Doris, madali lang itong ikonsulta or in fact kahit nga sarili niya, i-google niya yung definition. Ang unang lalabas ay yung pinag-usapan natin. So hindi ko din maintindihan bakit ora-oradang nag-post ng ganoon.
2: Hindi, ibig ko sabihin is, gusto mo lang kasing ipilit ang gusto ninyo na kung ano-ano na lang ang kukunin mong dahilan para mag-fit sa gusto mong naratibo. Eh hindi naman po ganun ka hina ang understanding. Hindi ko na nga sasabihin, partner, yung salita. Masakit eh. Yung dapat sa nasalitaan na sasabihin ko. Hindi ko na sasabihin.
1: Wag na.
2: Hindi naman po siguro ganun kahina ang pag-iisip ng ordinaryong mamamayan. Hindi ba, attorney? Na alam naman natin na hindi naman yun force majeure.
1: Hindi naman siya
2: mapipigilan ng gera sa Middle East kung gusto niya talagang pumasok dahil bayad siya ng taong bayan. Hindi ba, professor?
0: Tama. At saka, Alvin, yung konsepto na ito, kahit ganyan yung lingwahe niya, no, yung idea ng force majeure ay babad sa ating batas at babad sa ating bayan, kasi ginagamit talaga ito bilang excuse ng mga tao na hindi makapagawa ng kanilang obligasyon. So, siguro talagang nakakabahala or for me, very ridiculous na isipin na hindi maiintindihan ng mga tao kung anong tamang gamit niyan.
2: Opo, thank you, attorney, ha. Maraming salamat. Oh, by the way, pwede bang questionin sa Korte Suprema yan?

0: Kung sakaling ipipilit na ipipilit at napalitan nga yung rules, pwede bang makialam ang Korte Suprema o sabihin ng Korte Suprema, hindi, judicial, ano yan eh, legislative yan eh.
1: Oh.
0: Wala kaming kinalaman dyan, patakaran ng Senado yan.
2: Tama ka, sa general rule, hindi nangyayalam yung Supreme Court sa patakaran ng Senado. Pero kung maikokonekta mo siya sa konsepto ng quorum, which is a constitutional requirement, no, at preventive abuse of discretion, yung talagang maling-maling interpretasyon ng idea na connected sa quorum, lalong-lalo na at talagang basic na konsepto ang force majeure in our law.
0: Thank you. Maraming salamat. Mabuhay ka. Thank you for accommodating
1: you,
0: us kahit madaling araw na dyan sa Europa.
1: Thank you,
0: Assistant Professor Michael Tew Jr. Thank you, sir.
2: Maraming salamat.
0: Si Assistant Professor Michael Tew Jr. ng University of the Philippines College of Law. Partner, pihit tayo. Pero bago natin, may mga case na kita mo. Ang dami pang nagdagdag na
3: meron
0: nagdagdag,
3: pa pala akong example ng force majeure. Sinisingil ka ng pinakakautangan mo. Sabi ko, sorry Alvin, hindi kita mababayaran.
0: Bakit?
3: Force majeure.
0: Pwede mo bang sabihin sa Meralco yan? Halimbawa, wala kang pambayad sa Meralco. Pwede mo bang sabihin kay sa bayad center, pwede mo bang sabihin, I cannot pay today.
3: Kasi force majeure.
0: Because of force majeure. Pwede ba yun?
3: Pwede mo naman sabihin. Kaya lang handa yung pamputol nila ng
0: kable
3: mo.
0: Hindi, bawal po putulan ngayon. Ito yung statement ng Meralco. Sabi ng Meralco, wala naman tayong widespread problems na ngayon. Pero mayroong mga localized service interruptions kapag tag-init. Kasalukuyan tayo nakararanas ng mainit na panahon, and even PAGASA reported na may mga bahagi ng bansa na nakararanas ng danger level na heat index.
3: Kailangan natin ma-check kung ano ang cause ng bawat outage, pero posibleng mayroong mga insidente ng overloading ng ating facilities, kagaya ng mga transformer at mga linya.
0: Kapag sobrang init po kasi ng panahon, sabay-sabay na ginagamit ang mga high load appliances tulad ng aircon. Mayroon din mga nagdadagdag ng mga cooling appliances sa kanilang mga bahay para maibsan ang init at maging mas komportable.
3: Kapag ganito, nagkakaroon ng mga instances na nag-overload ang ilang distribution transformers, linya at iba pang electric facilities. Kapag lampas na sa normal capacity ang dinadalang load ng mga kagamitan, mas mabilis itong uminit at maging mas vulnerable sa aberya at interruption.
0: Tuloy-tuloy naman ay sinasagawa nating pagresponde sa mga natatanggap na reports, kasabay na rin ang pagpapalit at pag-upgrade ng ating affected facilities, and rest assured na hindi kami titigil hanggang maibalik agad ang serbisyo sa mga naapektuhan ng localized interruption. So, yan ang statement na Meralco. Pero kung nakaranas ka po ng 36 hours na brownout, sabihin mo yan sa mga nakaranas ng brownout, tinuho ko hindi sasabog sa galit.
3: Mapo-force majeure kayo.
0: At nakagaya nito, dalawa pa ito, nagpabot din sa atin na brownout sa kanila, si alias Albert.
3: Bakit? Ilang?
0: Sitio Imelda, Upper Bikutan, Taguig.
3: Uy! Malapit sa amin yan.
0: Albert, hanggang ngayon ba sa inyo ay brownout pa rin o naibalik na yung kuryente?
4: Brownout pa rin po, sir. Bali pa dalawang gabi na po.
0: Oh my God. Partner, dalawang. Hello. Ikaw ba?
4: Tatlong gabi, bali, sir.
0: Tatlong gabi na. 27, 28, and... hindi. Magtatatlong gabi ngayong gabi kung brownout pa rin. Opo. Ano daw sabi ng Meralco? Na-report nyo na ba?
3: Anong nangyari?
4: Sabi po nung may-ari po nung inupahato, na-report na daw po nila, tapos humihingi lang daw po ng palugit yung Meralco kasi marami daw po silang volume ng reports na ikasigaso.
0: Hindi. Sabi ng Meralco, walang widespread problem eh. Ang Meralco sa statement nila yan, hindi daw widespread.
3: Oh.
0: Pero tingnan nyo naman po ang nagre-reklamo. Marami-rami na partner.
3: Ayun na nga, kaliwat-kanan na ang reklamo na natatanggap.
0: So ano po ang mensahe ninyo sa Meralco, sir?
4: Yun po, maraming salamat po sa inyo. Napansin niyo po kami, sana po makarating po sa kanila na na kawawa po kasi yung mga anak ko tuwing gabi. Tapos magdamag po kami nagpapaypay ng mga magulang. Hindi lang po kami, pati po yung mga kapitbahay po namin.
0: Gusto niyo sabihin sa Meralco bago ka maputot? Partner, lobat na siya eh. Anong gusto mo sabihin sa Meralco?
4: Sana po, kasing bilis din po ng pag-respondin ninyo yung niyo po, yung paniningil niyo po.
0: Baligtad. Sana
3: baligtad.
0: Kasing bilis ng paniningil ninyo ang pag-respondin ninyo. Yan ang gusto mo. Baligtad eh, ano? Hello. Thank you, Albert. Maraming salamat. Mabuhay kayo. Ano, abang-abang lang, ha? I-refer din namin sa Meralco yung problema ninyo, ha? Thank you. Maraming salamat. Si alias Albert po yan. May isa pa, partner.
3: Oh.
0: Bacoor, Cavite naman. Si Sage San Mateo naman. O, alamin natin ang sitwasyon, ha? Sage, brownout pa rin dyan ngayon o bumalik na yung kuryente?
1: Brownout pa rin po.
0: Agoy. Saan banda sa Bacoor yan?
1: Molino 6.
0: Molino 6, partner.
1: Molino 6. Yan po yung barangay namin.
0: Nako po.
3: Bakit daw nagkaroon ng ganyang klaseng matagal na interruption?
0: Ilang araw ba? Ilang oras na ba?
1: Mag-18 hours na po. 2:30 Diyos po kahapon na walan.
3: Mario,
1: actually, Sir Alvin, ganito po yan. Just for one month, nakatatlo na po kaming long brownouts. Okay, yung first po na nangyari, parang na-overload sa transformer side. 18 hours, actually, more than 18 hours po yung una. And then, yung dito po sa tapat ng bahay ko, nag-spark, muntik na po masunog yung, kasi may small business kami. Muntik na po masunog yung aming signage dahil bumigay po yung live wire. Humiwalay na, nag-leap siya, nag-spark. And then, yung kahapon po, same line, nag-leap din, pumutok, naputol. Ayan. And then, ganun po, basta na-report na po sa kanila, average of 18 to 19 hours po ang response nila. Kaya ang question ko, nasaan po kaya yung mga emergency response team nila?
3: Oo.
0: Sige.
1: Dapat po at this time, alam nila na gano'n ang mga cases, marami pong reports, dapat po naka-standby na po lahat yung mga ano nila, yung mga service crew nila. Tapos po yesterday, 2:30 na wala, mga 4 o'clock may dumating na service crew and tapos po yung dala nilang cable. Ang sabi nila is yung mahaba daw kasing cable na sunog. Pero na po, yung mga ganyan pong cases, ina-anticipate na nila.
3: Ayun. So, ano na po ang final message?
0: Sorry, mauubos kasi yung oras namin. Sige, partner, go.
3: Ano po ang final message nyo sa Meralco?
1: Ang final message po, sana po, kapareho nung yung naunang kausap nyo kanina, kung gaano po kabilis yung paniningil nyo, ganun din sana yung servisyo.
3: Opo,
0: well,
3: opo. Makakarating yan.
1: Pag hindi kami nakabayad, ang bilis putol. Sana naman, pag nawala ng kuryente, mabilis din, balik kuryente.
3: Okay, tama kasi naman.
1: Tama.
0: Sige, thank you. Sis, thank you, ha.
3: Salamat.
0: Request mo ko kay Grace. Yes, si Grace ang nag-timbre. Thank you. Ay, maraming salamat. Si Sage San Mateo po yan ng Molino 6. Hindi gusto lang natin ipakita na hindi po tayo nag-iimbento. Talaga, ang dami pong nagko-complain.
3: Correct.
0: So, syempre, ako naman, consumer advocate ako. Yung mga story ko, consumer. Hindi ko naman pwede sabihin, hindi. Wala, hindi totoo yan. Sabi ng Meralco, hindi naman widespread.
3: Oo, ako naman din. Although, wala pa kami nararanasan na ganyang
0: parang mamaya ata kayo pag-uwi mo.
3: Pag-uwi ko.
0: Uh-oh.
3: Okay lang.
0: Uh-oh, okay.
3: Pero ibalik nyo bukas. Uh-oh. Para makapanood ang mga tao ng mutya ng masa.
0: Ang galing mo na sa gaya.
3: Ayos.
0: Dati hindi ka marunong. Ngayon ang galing mo, ha? Paano, anong oras yan? Anong oras yung programa mo?
3: Ano nga kaming oras? 9 to 10.
0: Yun lang.
3: 9 to 10 po, mutya ng masa.
0: Ano bang meron doon?
3: Hero Dog, partner, maganda sa iyo to.
0: Hero Dog?
3: Oo.
0: Oh, very good. Yan ang topic mo.
3: Yes.
0: Oo. So, the dog is going to be here. Paupoint. Ayun na pa.
3: Si Dogi
0: ayun ba yan?
3: Oo.
0: Ayan yan o iba yan?
3: Siya yan, si Dogi Mawaw. Tinanggal lang yung medal.
0: Nagagali. Paupoint mo dyan yung dog.
3: Umalis ka dyan, baka kagating ka.
0: Susunod na Tandem ng Bayan. Ito na nga, Dogi, mag-i-extro na nga. Susunod na po yung Tandem ng Bayan with the one and only Robert. Ano ba si Robert?
3: Andyan.
0: Robert Antemano Mano. And of course, the one and only mutya ng Masa Doris Bigornia. Ako po si Alvin El Chico. Magbabalik sa Lunes. Dito lamang sa
5: Gising Pilipinas.
0: Wise Consumer bukas. Pension ang topic natin. Bye.
6: Sabayan kayo sa almusal ni na Alvin El Chico at